tungga lan adalah kebiram petagang sanggo sawo dalam kedudu kada sendo sendo do hambalam lai mamangi wa ajo hamna dirlu terai rai diku mo hambalam dai yo hadila di dimili ay de kale en do ton te go ton mu jegal ngel baramam di may ko ba bañ di wa ko ba ko ni ne hal ta wa ko ba so aw ku ni ku may baramam de fa ta jo aga xam lay bu andi fi e hal di genne do ci toska jo baramam de fa go go ni ñepp xeban ay ta sanam mu fal ko ñepp faale ko mu baramam de fa ko mel ni man jangul legeeri mu seexal salba ham ham mo baraman de fek murid bu dof bu tilim fil baam fo ba mu sel tawal

yeen baay matam du jaamul ku no mu jaray digal la nga xam baram bu haske du doore ñanko bay faan to a do na war ma ante ndokam ma baram du rummi du rom du jani du xati faatil balay yaatal afal la nga melni baram bu ma ke du fe ci wolore musla war nit bu hadil na ni yerma nge baram bu mel do ma jang do na wa kala re di jang do fakki ma zam ma baram do re tan ni do faro far lo do sat ni do yakob jar do tax ni ni ye ba am na ye di kayan la la ba na ye sinalim na ye ye faram bo re ra ye di wadi men ni ni ngam waaw na do kaw tabi ni abbi ibrahim fani raaje ko ifara al quran di gelal ci faa

0: Assamad Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
1: Assamad Ye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamad Ye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamad Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamad Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
1: Assamad Ye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamad Ye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamad Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamad Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njagalem Cheikhul Khadim
1: Assamad Ye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamad Ye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu wa sallama ala ashrafil khalq nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadim ajma'in wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin saddid lisani nawwir janani safi amani wa zid bara'i bokki bokki talibe yi gana bañu sante yalla maulana tabarak wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sante maulana cheikh ahmed khadim di ñaan yalla agale yene cheikh mudakhal bashir te guddal fanam lol te wero ko am borom njabodo cheikh ahmed al khadim gi yep mo xam gor la mo xam jigen la waye mo xam njabotu deret la di pass pass wala njabotu pass pass rek ñu leen nuyu di leen siaré ndax ñim njabori ki dereti dañ am pass pass ki señ bi bu ñu ko taribe amé waye ño gëna jigé al aqrabul awla aga dalikat di nuyu bolam njabor gi nga xamne njaboru pass pass la bëgg gi ak jaayante ak mom andawum di liggéel yalla ngi nuyu ñepp di siaré ñepp di nuyu ak di siaré bax cheikh samad cheikh soaib habibullahu waraahu ki taxaway bu am solo wi nga xamne mo ngay taxaw ci islam gi waye ki waxu kay gi ba ñepp gëna mëna jariñ ndax ñu bari nga wote fu nek bi rew bi tim rew di fa wané sen bëkté ci waccay wi gadalika ñu ngi ñu soona kinne mbacké soona kinne gay mu soona nabi setu maam cheikh ande fe ci dakaru ñu ngi di ko ziaré bax ak mbolam ñi nga xamni dañu ngi baye xal gataay bi yaatu way bi lool lepp di taxaway shaalu sabat mi nga xamni moko jappandalal mbolo mi nuyu téléspectateur yi nga xamni ñu ngi baye xé sen télévision Assamad Ye ci FM bi radio bi kadalika ak mbolim plateforme yi nga xam des nako ci mëna andé diko mutaba moy diko suivre di nuyu baaxa baaxa baax nak ci Abou Mohamed Darou Salam qarib Cheikh Mohamedou Maamoun ak njabotou Mam Cheikh Anta gi yépp adu fa sunu Serigne Sing Assam Cheikh Hamidoun kadalika di domi soxna Khadi Bousso ñun tan ñong koy nuyu di mbokum Cheikh Abdou Samad ñong koy nuyu diko siaré baax waye di nuyu sen khadim ñom ñi nek tinik bi yalla yalla taxaw leen manam agale yene ñom tam ci barke ahmad al khadim mbokk yi ñong ci waccay safar ba legi ni ci 9 safar tay muy aljuma tolo juroom ñen fan ci safar lepp rek ci walu waccay wi ki ci emission biñu waye inda sabah bis aljuma di bis bu tedd bis bu mat di julle ak gi selmal ci khairu alamin sallallahu alaihi wasallam way bisu bax la nga jang sotu kahfi way bisu bax la nga def ay saraxé bisu bax la nga bari loy julli ak semal ak loy tuddu yalla muy bisu am solo kon ñong koy fatte

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len
2: utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadiyé TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadiyé TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadiyé TV
3: akbar antwa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki lili bokki talibi ñu ngi leen di nuyu te di leen xaar di tamale ci nuyo bi ak cheikh abou cheikh mohammedou ñu taxate diko ñaanal sun borom mu yagal ko lool tamay ko ak wër tagale mbolé ay mibitam ak nalam yi ngi yene liggéey señ bi ci yoon wi mu defé ko nang ko bëgg dañ and ko ci bokku señ touba di nuyo ko cheikh itam señ abou sama mom señ sahibu mi nga xamne moy ki di fa djumtukay bi ñu waxe di Assamadiyé tam def ko ngir ak yaatal njangalam serigne bi yaatal njangalam l'islam ak bëgg tam képp ko xamantene dunga li gëstu ci mbirum serigne bi bëgg xam da serigne bi mu yomb ta jappane kon ñing ko ci ñaanal suñu doom mu defal ko ci tawfiq ba lim ci yene lepp suñu bawon defal ko lu ko kawé tem dajé ci ngeum señ bi suñu borom yagal ko lotté mak ak wax di ñuy yok xéer mbolém ñi sétane ci réew ak bitim réew di jaajeufal mbolém tam ñi taxawu liggéey bi ñëpp ginaaw lool nak ñi ko señ bi waxoon bëgg na waxtaan ci señ bi waya waté nak ci bisam bu tedd bi djublu ci de magaru Touba diko wajal señ bi nak waxtaané ko lu yaatu la da mbirum mo mel non waya ko koy waxtane nit serigne bi dafa amul lepp lu bax waya may gu uy gu yatu gi ak wote bi nangu bi ñepp wuy ci dafa tax ñepp ne ci biir lepp ne ci biir loolu dafa tax bari yaana nes koy waxtane no xamne a waxtanin la sax ci ñukoy def waye serigne bi mom damay japp na kepp koko waxe ni mel mu nang ko ndax day ko xamanteni leppam dafa mat waxtane serigne bi fi jamono tollu ni day laaj wax serigne bi moy kan ak fan la jaax ndax tebu teb rek am li mu am tebu teb mel ni mu mel donte lepp na serigne borom wajal lo nako waye nak dafa son lol ci digam ak borom son lol ci digam ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax bam juuyé rek da tambalé xéñtu yoonu gaayu baaya ak bëggum ak yeneem xalaatam leppam mu jëmé ko ci lola fi nga xamné fi la nit ku baax wa jaar gannaaw bu ko suñu borom tanalé way juuy sel ñu xam leen suñu mbacké mo ant sali son jaarat lay mariam bu sa bok ci askan bu mat sax ku baax waxana seen lepp diiné la bam ci bokké ba nopi suñu borom dogal ci mom lam ci dogal mu jaaw fiñu wara jaar jangal alquran mokal ko way def item jëpp ci sakku xam xam sakku ko niko nit ñi sakko sakku ñu metti ko xana jaawlon nako lu ne dox ay digënté dëkk ak ay dëkk di jang doxena tankam ba fi dem murtanité xam xam rek ko yobbu ak wut ay téré xam xam kon ko son la ci waaj tay wi nga xane mom les baxo waaj ci li nga xane mo jitu ci nitu yalla ko ne ci walu sayr ji nga xane mënta ñak muy jang li nga wax jang xam ko waye nak jëfiko jëfinu kawé ndjot té bam ci tollo ci sakku xam xam lam laaj lepp mu def ko loli mom moy lim jitu moy li jitu ci mom bim defé lol nak ba nga xamné ni waccayo matna baye itém jëpp nak mu jox ko yalla ak yonenté bi ci jaamu yalla télé wuté nit ñi lol ba ñepp xamné ki mom bokku ta gaay ñu xamoon suñu borom wajal nako bu yagg yoon sa sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné itam mom la ko suñu borom bolel mu dox digam ak mom mom itam wajal nako ci lepp bayiko xel ci lepp ba taxna bam démé ba liggéey bu wara tambal yoonte bi ak feñu bokum wax ko lam jox ko ndigal ci mu wote jëm ci yalla jëme nit ci yalla tambalé ko ci mbakk jo ñoo mbakk ba wa sañji da sallam ba nim sañ ci touba bimu sañ ci touba nak touba mom di bimu fi nek joom ñaarat ci la nak natou bu mag bi ñew muy liggéey bu mag bi mu wara liggéeyal yalla mu yoonu geej gi xane nak mo sabab bis bu mag bi ñuy magal mu magalu touba dana wum dewe l'ihtikaf ci da jakki da khudus ji te yonte bi sallallahu alayhi wasallam fi ay ko ak ñam andal mu waxante fa ngam lam waxante ak mom yonte bi sallallahu alayhi wasallam nangul koko ba natto waxe ak sinak ñu xamal ko ne ko da ngay genn dekk bi mo tax mu dem mbacke bi tok fa ba dogal ba ak si fek ko fa muy gaaw fukki fan ak joom ñet ci wéw safar mu dem liggéey li baaw mu ci geej liggéey bobu mo waral magal gi liggéey bobu nak day liggéey bu yaatu waye di liggéey bu metti di liggéey bu bari ay jafé jafé ki natto waye muñ ko rafet musalit musayyah yoy musta delu ginaaw lam jaayante won ak borom jaayante ko ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam matal ko seuk da nga manki wu ca ñu tek boole ko ay nonam yo xamne da nek ci seen biir ñu diko tek jafé jafé yu metti waxtu woné mi diko ko tek waye muñ lepp ngir yalla muñ lepp ngir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mi liggéey ndax bi natt bi ñew yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamal nako ne ko dana and yow ci tukki bi dé waye lima ci man moy lu bëgg ñew mu wax lako lu ci dess nak mom boba ya ci dess fek ki bañu jaayante waxon nako ne ko wu gi dama xomalim attan waye lu sama bu attay sama jom dañ mën nako dékku jom ji dékku nako dékki won wo xamné kawé na ndort ci aw dékku won ndax lu mu xel di dacc bis bam duggé ci sen loxo bo bimu gennaté ci sen loxo lum xel massa dac ci luñuy tek doomu adama ci waw metit ak ci naqaw xol ak luko mana tagalé ak wum da tek nañ ko ko te musa yox yox yi musa delu ginaaw kon ci natou yu 10 dog bu yet bu tang bu bari ay jafé jafé fa lañ ko yobbu mu yettal fa yalla son fa lol lu ne mu daj ko fa te yalla rek tax te kat wax na ne bi mu dem ci geej gi boba l'iman ak l'islam alissan mu ñew ci ab yonent ñew ci malaika ñew ci nabiyul musa ñew ci malakul mukhab lon la ko waxe won waye nak boba ku matal yoy seuk mom ñu di jiñ la lo doonu boba amna fu mu bëgg ag fu mu wara ag waxane agal nañ ko fa te mu ci waxu mu gisal bopam ne aggu fa da ko daan misal ci geut ku la laj ko lañ mu xegn nga dajjo ak nit nuyu ko bayiko ci loxom koko dajewata nit koko nuyu ko ne ko yodd sa laj ko lañ ni neex may ma laj ko lañ may ma geut mu ne ko awmako waye neena awmako du len takale mu ne la am nga ko ndax li ngay xegn da fek yo sax giso geut da nga dajje rek nit mu xegnal lako waye lañ ngor nak moy awmu geut du len takale lolou moko yobbu won ci ki gi neena boba itam fek na mu waxo mu xet wi té moy daraje yu kawé yi nga xamné war na ko am ci bawamum dañ fagul koko té muy nat bo xamné bari na gaay yu bax yo xamné jaawon nañ ci bëggoon ko waye ba leen ko suñu bawam wone bañ ci amna ci ño xamné sax yoonte sallallahu alayhi wasallam wax na ko bam ko feño amna ci sax ño xamné duggoon nañ ci waye dañ leen dimbal waye kon dañuy yaqul té yow am nga ci man jëfël go xamné bëgguma nga di ci dugg ba nopi do ko mëna yobbu amna ci gaay yalla yu ko bax ko wax né ma sa waxtali seigne touba ne ko natou yo bobu lay gaay bax yep yalla wan na len ko bu seigne bi beug dem ci geej gi lok ko wax ne ko dañ ko yobbu da amna liggey bu mi liggey ndax amna natou bo xane gaay yalla yep wan nañ len ko ay mom bañ ko ko wone neena ko yekkat bi ñep xamne atal nako te dana way nak dañ koy genné mu dem fu sax doga dikat kel fa wala koy liggey ji lol moy kon li nga xamantene ab contrat bu mu seyante won digeunte ak borom di yannabi sallallahu alayhi wasallam muy tukki geej lu mu ndona ñak la fofé itam luy xéetu metital luy xéet lu ne tek nañ ko fa waye musuko yakal tax ci ak jaamu yalla musuko yakal dax ci liggeeyal yannabi sallallahu alayhi wasallam ci tag ko julli ci mom ak lam wax def baye fi ak njabot baye fi ay talib ndax bobu mi dem ci geej gi bobu cheikh si ngay digge yep xéxal na len cheikh fu max yep xéxal na len bobu mom li dajé ci mom kenn xam mom toll waye tiwut bobu mom amna lo xamanteni munu ko ñak te li rek ci la koy jaaré ba am ko motax lam am la wess lepp gisuko mu deugmal li ci kanam rek motax mu demun ci geej gi bimu ñibisé andi ko yobbu nañ ko gannaaw yobbu ko jollof ma niñ ko andé ñeew waye fu mu fi massa jaax doxinam wenn la musta soppiku jaamu yalla buy jaamu yalla te bokkale wu ko dawa su gëb yonnate bi sallallahu alayhi wasallam bu koy liggeyal te du dacc mu ko du son suñ baawam nak ku ko liggeyal mu fayla motax nak señ bi ba nga xamantene lool amna muy jaamu yalla bo xamne jaamona yalla fuku kenn jemu ndax fañ ko yobbon mom kuñ fa yobbon kudul mom dotal lam don def liggeyal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam liggey ndax fofa boba baab yu metti metti la yo xamne kuñ fa yobbu lula fa jele ngay wax bo amé bo xamé loy wax lula fa jele lay don waye du don di jema nek ci lo xamanteni ni luy jariñ mindeef yi nga baye la wala luy jariñ l'islam waye mom diiw lam fa nek ci lool rek la ma sa ne luy jariñ l'islam luy koy dundal luy jariñ mindeef yi kon day liggey dafa liggey ba am li am señ bi lim am dako sonne da na wax ne yalla yonente bi de khassal nañ mu ci seen bop waye nak fek nañ ma itte itte ju kawé ju am moko may lim am mu ne ci liggey boba ba ni mako waxe mu dil ci wat suñ baawam nak nek kon fay ge ci dess fay gi mom ni liggey nat melon rek amu tup ap té lum gëna dis rek tek nañ ko ko way fay gi itam nak mom du yam fenn motax mu wax ne bi may liggeyel yalla day jommalumako ay bima suñ baawon difay naxuma bam koy fay da ko ne waxal li nga bëgg mu fayalako suñ bi ne ko ahbabtu rabbana min aw ma bëgg yow do nga la bëgg ñena waxo ba mi ñett yoon né monako danañ fi juk ndax buru yewé di njabot nga bayyi fa wa nga wax lo bëgg señ bi né mo wax suñ borom né ko ginnaw ak ginnaw ndigal la di señu mako délo fa wa mo wax lima bëgg waye kon duma bëgg ñaar nit duma bëgg ñaar yef duma bëggul nit massa am duma bëggul nit dété am suñ borom né ko amna ko amna lo xane bama ko sakké ba tay mo bindé ba tay juxuma ko kenn té suma lako joxé dootuma ko jox kenn yoyé nak yu bari bari la señ habibou ma sama deg mu duma netal dal ne dama yoyé mu ko jox de yak na magalu tuwa gi ci la bokku tax bismillah waxan señ bi dong ko am kenn musu am bu lu ne mel ñeekam te bo way legi kenn gis kenn du gis ko rek ko kenn gisut ko ko am te xamna ne kenn du gis ko at ko ko am kon lolo si ma son ko wax ci fisal masala ko ci magal gi lolo limi tektal moy faygu wey gi ko sun borom fay waye señ bi may gi ni mam cheikh ibrahim waxone mom mi xam señ bi wala am lu xam señ bi nak taxaw mom ne dafa depp ak jukko ji motax ñepp mëna and ak mom ñepp man ko top muy jukko ju ju set ju sel joofet ju mëna dimbali julli ñepp nga xane bo duggé ci xassida yi muy ñaan julli ñepp lay ñaan lolu lim ëmb ci aw yu da ko yéene ñepp soti ko ñepp ku ci jëriñu wut ci yow la waye kep ko xamantene ne mom ab julin nga señ bi fagwala na la nu am tawfiq nak nu yalla bolé ak mom muy ay talibim tam waxone ne mom ci ay talibim ci asal la len tanawon kon alhamdullah bi alamin ku ci yalla bolé nga xamne ci ñeñ tanale nga waye nak kep ko yaakar tam ñu yaakar aju gi di deug ci yow sam xel warna dal sa ndort warna rafet da waxna amasna wax mag ni la ngi sant yalla de ñu ne tam la bamuy ñett yoon mu ne xam ngeen lutax mo wax leen ko ñu ne ko ñun de mbacki soko wax ñu xam ne wax na mu ne ko xam fum jëm xam fum la jëme ko yalla boole mo wa nga ko sant te yeen di ki ngeen andal xam na fim jëm xam fim leen jëme kon nak lolu ak cyant la te it kenn ci ñun ku ko faggu sa bop amut kon war mo sant yalla bu baax te ñun kenn ci non ko defal yalla lutax mo boole señ bi lutu bëgg la dimbali amutu kon li nga xamne moy bisam bi di bisu magal ki lu ci son suñ bop lu ci soñu tal bi yep mu xamne niko cheikh abdallah waxon moy suñ fedde l'indépendance ndax bu amutone kat kon mom wa yas bi la kenn du xam na gëni ci lu ñuy nekk fu ñuy nekk da ma sako wax ne tukki bi de di ci waxtaan ci tukki bi am ko na tukki bi de mbacke melne ne maton nako monok señ bi nako maton nako seuk sax bu amutone daw duko jax masna waxit ci mag ñi ne len sukki bi day jiwal na len ci lo xamne bi dana sax dana seuk bu saxé bis bu saxé dana seuk dana dem sax ba lejeel len da lol yaakaana ne moy xewalam yi nga xane mi baawal ci wet yu ne ak jamm ji mu nu may naan lol lepp ci ligue bi ci tukki bi da ko ci roko ci fagwale kon jëmmu la jo xamantene muy tay muy ëlëk muy ñi fi muy ñene ci baax sax ak ñako jitu woon ñepp man nañu séxene jaamu yalla la bu ko doon jaamu ti musu ko bokalé liggéey ak kon yonenté bi la bu ko doon liggéeyal te musto delu ginaa musso yox yox ci liggéey ba waye nak ku ne man nga xéx itam ne jaamu yalla ngeum la jaamu yalla bu yalla nangul la jaamu yalla bu yalla badil dokk ay sañ sañ yemaliko fenn ci ngoram gi la suñ bi tuwa yemut fenn ci bawam lepp lo xamantene ni sob nako du wona ci ak bawam lolu di lu xoot la di gem ak bawam fam ag ci sañ sañ ci ak may ndax suñ borom sañ na lu ne man na lu ne jaam bu ko som mu defal la lu ne damay wax ne señ bi yom na ku gëm yalla gëm señ bi dana yomb ndax bo gëmé ne yalla mom amut lenn lu ko teunk ci lenn fa'alun lima yurid la lu ko neex mu def boko gëmé gëm ne man na sak ku ko sop def ci mom la ko sop muy jëfëndiko nako sop te kenn du ci man daa lool nak moy lam ci señ bi day melni jam la bo xane mu baaw ma ko sàkk, melal ko ni mu ko melal, defal ko li mu ko defal, sañal ko li mu ko sañal, te kenn mënu ci dara. Kon nag ñun yàlla booleeg moom muy doole sant te doole góorgóorlu ci jéem a sun kem kattan ni ci ay ndigalam te moytu ay tereem te xam ne yàlla moom mi nu booleeg moom wëccu nu dimbali nanu. Te kat foofa moom ëllëg ànd faa ak moom doy na sëkk yaakaar, doy na sëkk dalum xel. Waxoon na ne moo di ma yaakaar yëpp suñ faatoo ndaw woon ci senn saa ñu dugal na leen ci senn saa, mën naa leen nangoo ñëw ci senn saa si kenn ku nekk da ngay defee ne yow laa njëkk a nangu. Am na itam ci mag ñi ku mos a faatu ci njeewam gii ñu denc ko ab yoor yoor bañ demee ba tëkku sànni bëgg jot mu jox ak ñaan na nañ dem, buñ demee ñu wàq ba jot ko ñu ñu sotti ko fa, ñu dem wàq gisuñu dara, jëmm nekku fa, te fekk na ci yoor yoor dong lañ ko fa def. Ñu dikkaat wax ko ko, mu ne su ma leen ko waxoon da ngeen ko gëm, waaye naa bëgg ngeen tegal seen bopp seen bët ne fu sama taalibe mën a nekk faat fuñ ko mën a def, am naa malaayika yoo xam ne ñoo ma ko fa jël yóbbul ma ko Touba, yóbbu nañ ko Touba. Loolu lu mu wax la comme kooke faatu woon mën na maa tudd autoom ak njabootam ak sëtam ñu ngi fi. Parce def na ko it keneen koo xam ne nakaawal la woon, koo xam ne tam noonu rek la demee woon. Ak yu baree bari yoo xamante ne xajut sax ci benn jataay ci ay mayam ci diggam ak boromam, rawatina ci ab taalibeem jagle gi am ci ab taalibeem. Rawatina nag bu tolloo ci war génn àddina ak yeneen ya cee topp. Loolu moom li ko cee suñ borom defal defalu ko kenn. Te ku koy nattabli da ngay dund, waaye ku faatu des ci yow doo nattabli lii ma wax. Kuy dund nag ku la neex ak lu la neex. Mas naa ko wax, mas na koo wax ci ñu mel ne kuy naqarlu tudd guñ koy tudd cane am ñuñ koy tëkkaleel. Suñ bi ne ko waaw, waaye bu wax ji bis bi demee rek ba ker ga di genn wax ja di genn, mooy bu bis piñ ci bàyyi ñëpp doñ xam ne suñ Touba mu noo. Ndax li ma ko waxee ci njëlbeen ga suñ bi lim daj ci diggam ak boromam amul kenn koo mën a tudd di tudd sëñ bi koo xam ne jege na sax daj loola. Lim daj ci liggéeyal yonente bi salaa sallam amul kenn koo xam ne jege naa daj loola ngir yonente bi salaa sallam. Te ñu ci bari ba ñuy liggéey it dañuy liggéey ci seen biir kër, seen biir njaboot. Moom nag daa génn këram, génn njabootam, wàcc leen gàddaay ne ci biir noonam ba noppi di liggéey liggéey bi. Loolu te liggéey bi rafet lool te yaatu, te nangu liggéey bi. Waram mi mu doon liggéeyal nangul ko ñëpp xam ne nangul na ko yonente bi salaa sallam, nangul ko ñëpp xam ne nangul na ko. Ndax moom daa juur rek jëm ci loolu. Nee na yonente bi salaa sallam ba may doogu jug wuti yoon wuti ko, yàlla tegtal ma ko mu wuti ko. Am na sax ñoo xam ne dem naa leen ci yoon wi ñu yërëm ma lool ngir tuutaay bi, ndax boobu day doogu jug. Waaye nee na amatul lu ñu jekk-jekk gis ma ci seen kanam. Waaye nee na bi mu demee yonente bi da ko ne fii de yaa ma fi njëkk a fekk ci melokaan wi ak tolluwaay bi, waaye rafaate la naa la nag balaa kenn accès ci man jaar ci yow. Te loola gars yi yàlla yëpp marche nañ xam loolu moom. Aju nag mën naa doon aju sahir, mën naa doon aju baatin, waaye sëñ Touba moom yonente bi salaa alaihi wa sallam teg na ko foo xamante ne kenn ku mën a séen ci lenn ci ak jege yonente bi ak ab cër bu mu séddu ci boromam. Loolu moom sun doom utalu ko ci ab ñaareel. Kon jëmm la joo xam ne tawféexi nun dongay la, coobareel yàlla la, waaye sun tawféexa tawféexi jullit ñëpp la. Jullit bu ko xam te nangu ko sa tawféexa, ndax moom ñëpp la yéene jàmm. Jullit ñëpp lay ñaanal, ñëpp lay fàgguwaale. Dëkk bii itam nga xam ne di mooy Touba nga xam ne fi la nekk muy dëkk bu mat a normal, dëkk boo xamante ne du ko faggu. Ñaan ko boromam mu defal ko ci ay mbuut yu baree bari yoo xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi ñëw ci dëkk bi wala yaa ngi ci dëkk bi war nga bàyyi xel dëkk bi. Ndax dëkk la boo xamante ne dëkkub diine kese la, dëkk boo xam ne ba mu koy sañ ci yàlla rek tax jaamu yalla kep tax mu sañ djiko mais bu fi ñew ñaar fi en daw nit ñi ak daw li ci loxal nit ñi moy bobu mu wét fu mu wété jaam fu bokkum len duko fek ken duko fek lolu rek mako taxone djiko ndax señ touba mom moy ko xane amul len lu massa def te djublu ci jaamu yalla ak dakku ngeewu suñ borom ak liggeyel ko yonenté bi lu massa def lolé di fu dara ngir bëgg dara señ bu doon ko xane lim doon liggey da ko doon liggey ngir dama bëgg li bu ko ci suñ borom defalu doon dara it nako def ngir jëmmi suñ borom xamne jaamam bi nang teggo wona li ngir jëmmam señ touba lolou rek ku ci itté dahani al iqdam an nabi hubusati tan yonenté bi sallallahu alayhi wasallam doon debit dahani ila mati nabi hubusati yoy yep bëgg ko moko wax té day nek di jaamu ki ba jaamu gi da xadu ci manké mat seuk seuk seuk sel lol di liggéeyal ki liggéey bo xamné da xadu ci manké té lol lepp nak defuko ngir wut ay intérêt wala len dedet da ko def ngir bëgg len ak nangul len way ñoomit ñak gi ñak ci ñoom sago ak fim len tek aw liñ ko jaawal taxna ñoomit ñu tek fo xamné mom teguñu fa kenn kon señ bi jabal yalla la kuko gem nanguko noplu kuko wedd it sonno rek way mom jabal yalla jo xane suñu doom noppi na ci ku xol ci walu sahir yakoy firndel ak diko deggal yu bari bari la ci ko ne xamna ne amul nend lolum mom suñu doom la sop mu jefandiko ci nona waye nak lolou lepp mom itte ak pass pass ak djug wuti yalla te musta delu ginaaw musta yox yoxi musta dacc lolou ak moko ci moko ko may kep ko xamantene itam sun borom defal na nimbal tawfiix nga am dara lo xam ci sa borom wala lo xam ci yante bi ci bom bami ba nga xamanteni mi ngi ñukoy gis ku ko ne jak te am dawa ci leer wala dawa ci tawfiix da nga way daldi nangul ci saasa xamni ki mom nitu yalla kesse ku lenen neeku ci mom lolu yalla mi ngi ni sa yo jeflente ak mom itam daldi yeg yow ci sa bop lum la defal ak fum la yobbu ak lo xam ak lo man lo xamni muso ko jege muso ko xam muso ko man ba nga ñewut ci mom lolit fim ci ag fim ci agale ci aw nit ñoko ñeuk ñoko mujj ma seesu xam señ bi lim defa ay gaay yalla tagal leen yobule manam ba nga xane takal na leen ak lepp luy nu ab gakk ci doomu adama takal leen ak seen borom ba nga xane bëggu lu dul yalla da nga sofu leen lu dul yalla lool lim ci am ci ay gaay yi ci neub sax ñoo ci ëpp yu feñ te lool moy liggey bi nga xamne moy li gënoo na ñoo suñu borom ci kaw fofu ci jaamami te señ touba mom liggeyal nako ci lo xamne kenn fikku ko ci lim defal ci aw nit yalla yo xamanteni ni ku ci ne rek doyon na borom jamaa te ñepp di ay talibim yo xamne ñoom ñepp ci ginaawam rek lañ nek ku ci ne la nga amil neutable woone motax nga am ko te ñoña ku ci ne man lo xamanteni amna kilifa go xamne ni ci talibi señ touba yi magi denc nañ ep talibi ba nopp mu taxaw ci bammel bi ne ko diiw mu ne ko mu wuyu ko mu ne ko lo gis fofu koko di wax ak mom mu ne len dama bëgg ngeen am firnde ci ne kep ku ma top ngir yalla ak jëmmi señ touba di wé ci samay ndigal di bayyi samay téré li ki nek manal na lako dana lako defal kon té ko xamné man nga xétali ko né ci bammel sey téel bi man nañ ko ko am pass pass man tammi dëgg ci yow ko ciofel man nako ci señ touba lool bokk na ci yi nga xamné ak jéglema ko xamné kenn fekku ci kon dal señ bi mom ku ñi top la ku ñi bëgg la ku ñi yaakaar la ku ñi wolu la ku ñi doy loola ku ñi gëm la ndax yi nga xamantene moy yi doom adama sun borom takale ak mom ci adina te mën ta ñak ak ëlëg nga xamne ab dundub ëlëgit bu luy ñew la te mënta ñak ku nekk itam muy sa bis di ci ñew lu ci ne ku ci top ci ginaaw Seigne Touba ci yoyé sa xel mom man na dal sa ñort war na man na wafet ci ne sun boom dimbali na la ci yoyé ndax ki nga andal mom kep ko and ak mom te jema xeyntu lu neew neew aw yonam jema dox ci ak bëggum sa xel man na dal ci ne sa adina sa Allah lepp inshallah taala day jak kon nañu yalla gëna dimbali gën no defal tawfiq gën no defal nimbal gën no xew ci bëgg Seigne Touba gën no xew ci sax ci liggéey Seigne Touba bañuy faatu te xamni amuñ lenn luñu yaaka suñu gëna bakkan luddut Seigne bi te amuñu ñoo buñ nax suñu bop it ci doylo ge yaaka gëp nopi nak def lo xey neen jëmuñ da wa jëmuñ ko liggéeyal itam ndax mënuñu ko fay waye ñu jëm nak dakk bëggum jëm ko liggéeyal ndax loolu moy tax non ni mëna jaagne ci mom ndax ko xamantene ni mom bu sa tay ak sa ëlëk lepp ci mom lay jage koku bu la yalla bolé mo nga xam na nga kon dal bis bi nga xane moy magalu Touba bis bu mata fonku la ndax ci ñeewam la ko diglé won waxon ni kep ko xane sama mbik sa mbiga bu ñewate na nga ma ci sante la yalla li tambule ci gannaaw ba ci geleem ku ko man na nga toggu jëfëndiku ci ak sa ñeboot tibu andi ci kër gi ñeboot gi ci dess ñeboot jëfëndiku talib yi jëfëndiku ci ku ko mënul nga toggu yaak sa ñeboon ngeen jëfëndiku ko ku ko mënut nga dem fekk ku toggu nga lek jëbu suu kon mom da melni beer nda joxe aw ñam bokku na ci liko ci gënoona itel li ci dess yépp nak jang alcorane def ko addi yal ko ko jang xassida addi yal ko ko sante ko sante yalla ci bis bi dem ko santane won sante le ko yalla ndax liko suñu bawon defal waye na sante yalla ci boole gi ñu boole ak mom ak sante ko nak mom ci waxum ci limnu defal kon lu ci ne dañ ko wax baye wal xat ci bis bi sante yalla gimnu su limnu digal moy nan ko sante le yalla kon dañ ko wax sante le yalla waye dañu wax sante yalla ci mom ci boole gi ñu yalla boole mo amel nañ ci yalla sante buñ ko mën taxay waye mom ci waxum defal nañ lo xamne fagul lo xamne mënunu ko way kon momitam ak cyant wax nañ ci kon ñett cyant yépp dañ ko wara boole duggal ko ci biir magal ki kon bis la bo xamantene bu mata fonk la bu mata japp la te képp ko xamantene ya ngoy fonk diko japp di ci sonu dana la jaagne tay dana la jox ëlëk te loolu ko xol gis ko mo ñu défé ko nak ci nu deppo ak nim ko diglé bëggé ko ni muy lepp doon ak jaamu yalla gu sel té moy ci ki nak nuy nu po ak pouké ndax loolu mom du bëgg bëggum té daana wax né man fuuma fuluuma anuma koy fox wax nako bataay fuuma fuluuma anuma koy fox kom la jaamu yalla da lan jaamu yalla di jaamu lo yalla di liggéeylo nit ñi nga yalla les ko ma sa jox mu défar ko ci yalla waxon nako bi mi laaj ñaaf ko joom ñett ci juma ji ci ñeewé mbako Touba bi laajé nako da ñun dañuy fayu lembo ñoo mi doom te nit ñi nanguñu ko jox ngay laaj ñaaf ko joom ñet sa talib yi di ñeekante li ko jox mo leen lool de liko waxal moy talib yi liñ ma jox dama leen ko laaj ngir yalla ñu jox mako ngir yalla mo di leen ko defal ci yalla yeen nak li ngeen laaj nit ñi da ngeen leen ko laaj ngir adina ñu leen ko jox ngir adina ngeen diko delo ci adina motax seen xol nanguko waye yalla mom lepp lo ci jëme yalla ci wax moy def ci xol nit ñi ñu nangul lool xol yi yalla mo ci def señ bi ab xolam dag da jeni ko lulu yalla ak yonente bi yalla mi mom xol yi nak te joxoñ ko yonente bi te yonente bi geewum ko ci kanam bawam tax nak mu fab xol yi dugal ci señ bi kon ñun ñepp nan gëna takku gëna maasi te xamne dal am nan yaakaar ju mat sukk yaakaar te waxon na ci mag ñi kenn ku señ meyes ummi jëng neku ëlëk ñett fay am yalla da lay wuss yow ci sa bop wala nga and fa ku yalla wuss wala nga wuss fa ina

0: wutena te mësno ko wax am même ci ñeewuñ ci yaay bu nopi nako yalla na yalla bolé ci ñooñ mu nako waxata li nga waxon waxo mu nako mat nako de tax sama ñooñ mom moy ñi nga xamne bu ëlëgi fuma jëm jëme fa ak ñoo waye nak ñi nga xamantene nak dañ may tuddo ne ci edina te nek rek ci lo xamantene nak su du non la ñooñ mom fi fi lay takaliko ak ñoo kon nak yalla na sax ci ak bëggam yalla na nu bolé ci ñooñ bu ëlëgi fuma jëm jëmenu fa bëkk señ tuba jël ngeen ja
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci saasi di nga daldi gis application bi di assamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision

0: jaxal moy abu hurayra radhiyallahu anhu lim andak yonent bi alayhi salatu wassalam bari wut
1: banop a'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man walah wa radiyallahu an abdihi wa khadimihi ash-shaykh ahmad bamba al-makki wa habli at-tawil wa at-tafsira wa li yassiran huma taysira dina buñ sante yalla julit yonentem bi sallallahu alayhi wa sallam sen bok mustafa mbake al-istiqama nek oustad at-tafsir ci ecole al-azhar serigne murtada touba ndam darul alim al-khabir ñu del sété ngir wëyel jotaay tafsir al-quran yi nga xamé né ñong koy amal ginaaw bi nga xamé né suratul alaq jallna ak suratul qalam ak suratul muzammil ñetti sar yoy nek yi ñëk wacc bi ci topat ci nim doon wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sar yi ñu dor tay moy suratul mudaththir kon ginaaw suratul muzammil suratul mudaththir moy top nek ñentelu sar ci sar yi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko baxo defé jotaay tafsir bu nek dañuy wax téré tafsir yi nga xamanteni lañuy sukkandiku ci lañuy dalu moy suñu ay référence biñ ci ñëk wax moy ñi ngi dalu ci tafsir as-sa'di ñaarël ba ñi ngi dalu ci al-mukhtasar fi tafsir al-quran al-karim ñettël ba ñi ngi dalu ci jami'ul bayan fi tafsir al-quran lil iji naka nonu ñentël ba ñi ngi dalu ci tafsir ibn kathir ak tafsir al-baydawi ak zadul masir fi ilm at-tafsir ak al-muharrar al-wajiz ak tafsir al-qurtubi kon li moy ter tafsir yi nga xamene jotaay tay bi ci ter tafsir dañuy sukkandiku suratul mudaththir nak batu al-mudaththir mok batu al-muzammil ben la moy aji sangu al-mudaththir ciosan li moy tadaththara bi thawbi moy sanguna ci yere ba kon liñu waron wax ci ciosan moy al-mutadaththir aji sangu waye nak dañu idgham taaji ci dalji mu nek al-mudaththir kon bat bi ci disar la bay ko disar moy al-ghita moy ak muray sude jam'u bi disar dañu wax dusur suratul mudaththir nak dañ koy tuddé suratul mudaththir ngir ne dafa ubbé bat bobu la ubbé di melal yonent bi sallallahu alayhi wasallam manam al-mudaththir kiñ ci djublu moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ci djublu ndax mom mo tuddon sangu al-quran di ñew diko wax nan ko yowmi yo aji sangu ji djugal nga warate djugal nga xop nit ñi wo len ci yoonu yalla kon sar wi dafa bok ci sar yi nga xamé ne deppo nañ ne makka la wacc suñu borom dako tuddé dako wowe al-mudaththir yow aji sangu ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu joggé bim gisé jibril dañu wax né suratul mudaththir manam moy sar yu ñëk wacc ginnaw bi nga xamé né fatratul wahyi amna ndax xamnañ né bi alquran tamli wacc yonent bi tamli wacc ab dir dafa jek jek rek wahyi bi ñëwatul manam jibril ñëwatul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam manam wahyi bi dafa dag ab dir jibril ñëwatul ba jibril tamle ñëwaat nak sar yu ñëk wacc ginaaw jibril tamle ñëwaat ci yonent bi moy sar wi di suratul mudaththir nim ñëwé nak nim wacce moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon dox am lu koy wo lu faré ci kaw lu jogé asman néna ma téen xol asman gis jibril tok digënt asman ak suuf tok ci ab kursi may tok ci ab 16 néna bi ko gisé ma dal di tit lol gaw dem ca delu kër ga dem ca soxna khadija di wax nan dafiruni moy sang len ma jël len balani ngeen sang ma légui nak sang gogou nak mu teud sangu ci dok suñu borom di wowe nan ko ya yahal mudaththir yow mi nga xam da nga sangu qum fa anzir kon ñu xamne bokku na ci djublu way sar wi la ci gëna ragne ko rek moy day digal yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu farlu ci wote bi l'islam bi wo nit ñi ñi ñew dugg ci l'islam ak xop leen wax leen li leen ci mëna fekk fekke nanguñu ngëm musulma leen ci mëna fekk xop leen ci alquran xop leen ci yawm alqiyam la fay xew kon lool moy li gëna fess ci djulwa sari sari nak su dé ci kamil bi moy numéro 74 su dé bamuy wacc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy numéro ñentel numéro 4 ay ayam mi ngi tollu ci 56 djuroom fuk ak djuroom ben amna ñu né djuroom fuk ak djuroom kon sari fi la tamalé ni ko suñu borom ubbé ak nidal ak woté ya ayyuhal muzammil yow mi nga xamé né ya ayyuhal mudaffir bok ya ayyuhal mudaffir moy yow mi nga xamé né da nga sangu qum jugal fa anzir nga warate nga xoppé nit ñi war leen wo leen ci l'islam lool moy ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir lool moy ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir kon ñu xamné suñu borom dafa diggal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci sar wajit won moy suratul muzammil muy def li ñu wax qiyamul layli nafile guddi nak dafa nek jamm yalla go xamé né manam façon jamm yalla yi dafa am ñaari façon jamm yalla go xamé né qasira la ak jamm yalla go xamné mutaaddiya la manam jamm yalla go xamé ci yow la yam yow mi koy def lu melne ngay julli ak ngay wor ak yu demé non njariñ li ci yow la yam waye amna jamm yalla go xamné mutaaddiya la moy day njariñ li dalay jéggi jëm ci keneen lu melne ngay jangali diiné wala ngay wo nit ñi ci diiné wala nga leen labir wala ngay sarxé kon su dé ci sourate muzammil lim ko diggal fofu moy jamm yalla go xamné ci mom la yam waye su dé fi nak da ko diggal jamm yalla go xamné da koy jéggi jëm ci ñeneen té moy na woté nit ñi wala na woté ci l'islam kon nañ xamné sar wi di sourate muddaththir lepp ci sar wi mi ngi wacc ci ki ñu wax al-walid ibn al-mughira wa al-walid ibn al-mughira nak yeufër la won manam ku wéddu won l'islam ku wéddu won sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lepp ci sar ci mbirum walid mom yi lay wax kon qum moy jugal fa anzir moy nga xoppe dañu wax ni nak waxuko xuppal diw waye xoppel rek la wax kon ñepp ci dug manam dal nawar ñepp na wo ñepp ci l'islam kon du tiagene yefri makere la ko wax xopp len wo len waye mbollem dom alame dal suñu borom digal nako mo wolen kon li ci top moy warabbaka fakabir moy jaglelal sa borom ak magal borom xam xam dañuy wax ne manami moy jam ko de xërem yi liñu wax ci yalla di wax nan li yalla la xërem yi ak yalla ñu bokk nguur gi lolu jombalé ko yalla manam magal sa borom magal go xamne dañ koy jombalé yalla di bokk kenn nguur gi wala kenn di nek yalla ku dun mom borom xam xam nak dañuy wax ne bi ay joju wacce rabbaka fakabbir suñu borom di digal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam magal ko yaronte wi da dadi kabar ci sase dadi wax Allahu akbar ndax takbir suñ ko waxe moy nga wax Allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu dul mom kon yu mel non jarnay bay xel yow mi jang alquran fo yegge ci ay ji wa rabbaka fakabir nga dadi wax Allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu dul mom ak lu melne akhiru surati isra wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira fo yegge yu mel non day rafet day bax nga dadi wax Allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu mom bat wa rabbaka fakabbir tamit so demé ci tafsir biñu wax al muharrar wajiz mi ngi wax ne abu hurayra bokon ci sahaba yi mom dafa wax ne yenn julli ni ñoo doon wax ñoo doon laaj naan suñu julli lan lañ wara tambalé suñu borom wacce ay ji wa rabbaka fakabbir moy magala sa borom te moy allahu akbar ni wax suñu tambali julli gi kon li ci top moy wax suñu borom wa thiyabaka fatahir nak dafa am ñaari firi amna ñukay firé ndax batu athiyab moy ay yere wa thiyabaka fatahir moy na ngay label say yere amna ñuko firé firim ci kaw gi ni rek moy na ngay label say yere manam del moy tanuk lepp luy sobe di takat say yere comme niñ ko xamé sax soy julli nga sol yere yu lap yere yo xamné dara sobe nekku ci lolou xamnañ ni bok na ci charte yi tax julli gi wër amna ño xamne non lañ tekki ay di kon del sol gëri set yoy lab lool nak dañu wax ne tafsir baydawi day wax ne lool moy ndigal li yalla ñëk jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ñu bayyi

ne itam moytandiku sobe l'islam moko diglé ndax comme ki nga xamné day tour ndox té du siwu lol day waral mbugalum bammel ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo rombone ñaari bammel dal di wax né ñom ñaar dé ñi ngi léni mbugal ñi laaj ko lan motax ñu léni mbugal mo né kenn ki tax ñukay mbugal moy da lan def suma sana tour ndox suma sana saw du wissu lol day wax day tax ñi lay mbugal ci bammel ke ca dess nak la tax ñuko don mbugal moy mom da lan rambacc yaq digënté nit ñi kon nañ xamné set gi l'islam diglé dal julit bi du yell ci yow ngay sollu guddulu bubu lo xamé né forom yere bi tak lol julit da ko wara moytu ñaarelu firi bi nak wa thiyabaka fatahir moy dañ ko firi nga label sa xol firi mu jëk mom dañ ko firé firi kaw gi lamuy tek ci arab bi ci dess nak dañ ko firi firi mo xamné né dañ ko tawil moy dañ ko firi manen firi moy nga label sa xol ci mbolem jikko yu ñaaw yi amna ñu ko tekke non waye ñu xamne rek bu ci nek yaari mbiri yep bu ci nek lu l'islam diglé la label sa yéré ak labas wax xol ci jukay ñaw yi lepp l'islam diglé nako kon ñaari firi yep mëna ñu wax né firi wër la kon li ci top moy wax suñu borom war rujza fahjur moy na nga sori jaamu xërem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom sax yalla def na musta jaamu xërem lu jitu l'islam yalla mayen nako am xel ba xam na né yatt ay xeer wala ay wagn wala ay denk nan li yalla la xamone ne lolou yefi tiaxan la motax mom musta jam xaram ay suñu borom fi mi ngi koy diggal mom moytani ko jam xaram nako sori lolou nak tekku na yaronte bi da ko ran def ba tax mu koy tere waye suñu borom amna ci benen ay ci alquran bo xamne mi ngi wax ne ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah mi ngi wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nako ragalal yalla soñu gi ko suñu borom di soñu ci ak ragal yalla nak tekku ne mom dafa nekkon ko xamne ragalul yalla ndax mom mo gën ragal yalla ñepp amna ci hadith bu ngi koy waxe ne mom mo len ma len gëna ragal yalla moy bi nga xamé ne amna ño xamé ne dañuy waxon ne dañuy julli guddi gep dañ koy julli do suñu nalaw dañuy wor do suñu dok do suñu denc ay soxna bi nga xamé ñew nañ ba laaj yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak jaamu yalla nan lay jaamu yalla ñu wax len ko ñom dañoo xép lu yoonte bi def ne ñom dañuy wor do suñu dok manam do suñu denc soxna do suñu nalawati yoonte bi xamal na len ma len gëna ragal yalla té man nak damay wor damay dok damay denc ay soxna damay nelaw damay yew ak julli kon suñu borom diggal gi ngi koy diggal nak ragalal yalla tekku ne dafa ragalul yalla waye lolou ak soñné la gën ko ci soñu ak tamit fi lim ko wax ne ko soril jamu xërem yi tekku ne da ko lan def waye suñu borom koy gëna soñu ci mu moytu jamu xërem té ñu xamné tamit lepp lu yalla diggal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran lu bokut ak li yonent bi jago yu melni yep nekul yonent rek la suñu borom di waxal waye day waxal tamit julit ñep kon ni ñep ngi ci biir suñu borom ñi digal nañ sori jaamu xërem kon li ci top moy waxi suñu borom wala tamnu tastakfir ay joju ñu bari ci mufassiru niñ koy tekke moy suñu borom day digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan ko bul may nit dara ba pare di xaar mu jox la lu ëpp leen ko may amna ñuy def lolu manam nit ki dalay jox ñattémer di xaar nga jox ko jooni dala may ñattémer yi bëgg nga jox ko jooni loolu la suñu borom téré fi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye dañu wax ne téré gi nak téré jaglé la manam yoonte bi dal mom la suñu borom téré loolu mom bu may kenn dara amul sañu may kenn dara ba fa di xaar mu may ko lu upp lo mu delo ko lu upp lam ko may waye su lay julli ni ñun ñi rek ñun julli ni mom sañ nañu maye dara di xaar ka nga may mu jox lu upp lool waye nak xaraakee fekke da nga def lo do ci am tiyaba mom borom xam dañu wax ne fekke da nga may dara di xaru ka nga may jox la lopp lan ko may do ci am tiyaba waye nak nekul lu aram waye su de yantu bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom da ko téré kon ñu bari no lañuy tekke ay ci wala tam ñu tastakfir moy bul maye dara di xaar ka nga may lu lopp lan ko may waye am na ñoo ñeneen nak ñoo xam ni ngi koy tekke moy manam bul ñax ci sa kaw borom ñax moy ma defal la dara waxtu nek ma diko wax dañu wax ne fi limi tekki moy jaamu yalla gi ngay jaamu yalla lu bari bari bu ko ñax ci kaw suñu borom moy bu nek di namu ak di woti nan lima yalla jaamu yalla dafa bari ak di japp ne la ngay jaamu yalla dafa bari ndax lo meuna jaamu yalla lu bari bari lu tuti la ci li war sa digënté ak sa borom kon amna ño xamne non lañu tekké ay ci wala tam tassak ci dal moy lo meuna def ci lu baax kon xeb ko

0: ci top mooy wax suñu borom wali rabbika fasbir, suñu borom mi ngi digal yonentem bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko na nga muñ ngir sa jëmmi borom, na nga muñ ngir yàlla. Muñ dafa nekk jikko joo xamee ne képp ku bëgg sottal dara soo ànd ak muñ rek doo sottal dara. Muñ kenn ku nekk war ngaa muñ. Rawatina nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom moo war a taxawal l'islam woo nit ñi ci diine, lu nekk den war na ko cee daj. Yàlla nag mi ngi koy muñloo na muñ. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci hadis ne ma uziya ahadun fillahi mithla ma uziitu, mooy amut kenn koo xam ne daj nga ci yoonu yàlla li ma ci daj. Maanaam moom yonente bi lim daj ci yoonu yàlla ci ay coono ak i mettit ak i tiis, amut kenn koo xam ne daj nga ko. Kon nañ xam ne ci sayir liñ fi liy feeñ ci kaw ni suñu jàng histoire yonente bi ak liñ ñu ciy nettali buum tax ñu jàpp ne am na kenn koo xam ne yaa gën a daj yonente bi ab coono, wala am na kenn koo xam ne yaa ko gën a sonn. Ndax am na sax ñoo xamee ne coono yi ñu daj ci l'islam mooy dañ cee seen bakkan rey nañ leen ngir diine. Am na ñu ci daj yeneen coono yu méttee métti, waaye coono yooyu yëpp rek buum tax ñu jàpp ne am na ku gën a sonn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax moom moo wax ne amul kenn koo xamee ne gën nga koo sonn ci yoonu yàlla, te moom lu mu wax dëgg la. Kon ñi xam li mu wax ak ñàkk koo xam moo fi nekk, waaye nag teewut dañ ko war a gëm xam ne li mu wax mooy dëgg. Ndax wa maa yamtiqu anil hawa, lépp lu mu wax dëgg la. Kon ñi xam ne muñ ay façon muñ la, ay xeet la. Ndax dañoo wax muñ assabru ala taa, mooy da ngay muñ ngir mën a jaamu yàlla def li la yàlla sant, ak assabru anil maasiya, muñ ngir mën a bàyyi li la yàlla tere, ak assabru ala al masaib, muñ musiba yi lay dal ak nattu yi la yàlla di teg ci àdduna. Xam nañ ne bala ngaa mën a jaamu yàlla def li la yàlla sant faw nga nangoo muñ. Ndax lu mel ne julli yombut ak muñ dëgg mooy tax nit ki mën a sàmmonte waxtu julli yi, waxtu jotu nga dem jàpp julli. Lu mel ne naafile guddi itam bàyyi say nelaw, loolu muñ mooy tax nga man ko. Lu mel ne koor tamit muñ mooy tax nga mën a jàmmaaloo xiif bi ak mar bi ak mboolem bànneex yi njay tere soo waree, waaye soo muñut doo ko man. Naka noonu saraxe mi la l'islam di digal, jël sa alal joxe, te alal bakkan dafa bëgg alal, nit dafa bëgg alal, loolu ak muñ mooy tax nga man ko. Naka noonu jihaad xeex ci yoonu yàlla nga xam ne sa bakkan mën na cee des, muñ mooy tax nit ki mën koo def. Kon daal ñu xam ne mboolem lu baax, mboolem xeeti jaamu yàlla yi ak day laaj ak muñ. Am na sax borom xam-xam yi wax ne muñ moom mooy nisul iman, mooy xaaju ngëm yàlla. Ngëm yàlla su nekkee ñaari xaaj, muñ mooy benn xaaj bi, ndax mooy mën a tax ngay mën a def liñ la sant lépp. Ñaare ba it mooy muñ bàyyi li la yàlla tere, ak muñ mooy tax nga man ko. Ndax bakkan dafa bëgg bànneex, dafa bëgg noflaay, dafa bëgg lu neex. Fekkee nangoo muñ li la yàlla di tere doo ko nangoo bàyyi, mooy waral ñii di def yenn bakkaar yi bari ñàkk muñ rek moo ko waral, waaye suñu muñoon dinañ ko mën a bàyyi. Seetal jëmm ji nga xam ne dafa topp bànneexam ba tax muy dem di njaalo, wala topp bànneexam ba tax muy naan sàngara, wala topp bànneexam ba tax muy nax nit ñi di triyan di lekk alal nit ñi. Yooyu yëpp ñàkk muñ, waaye pour nga mën a bàyyi li la yàlla tere faw da ngay nangoo muñ. Kon nañ xam ne suñu borom mi ngi wax ci alquran ne wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa, mooy ki ragal yàlla tere bakkanam bànneex bu yàlla di tere, bànneex bu xaraam nga tere ko sa bakkan, kooku mooy ki yàlla di yóbbu àjjana. Kon daal muñ bàyyi li la yàlla tere day bokk na ci liy tax yàlla yóbbu la àjjana. Waaye topp sa bànneex, topp sa bakkan, ñàkk muñ di def yàlla tere, kon loolu day tax bokk na ci liy tax nit ki yàlla ko yóbbu ko sawara. Yàlla nañ ci yàlla boole musal. Ndax suñu borom wax ne fa amma man taga wa aathara alxayaata dunia fa inna aljahima hiya almawa wal iyaasu billah. Yàlla ci yàlla boole musal. Kon topp sa bànneex, topp sa bakkan, mën naa yóbbu nit ki sawara. Kon ñetteelu muñ gi ñu xam ne mooy muñ dogali yàlla yi, li la yàlla di teg ci ay nattu ak ay musiba nga nangu koo muñ. Ndax suñu borom waxoon na ci alquran ne wala nablu wannakum bi shay'in min alxawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كون سيني بروم مو ني خاملون تي القران ني دينا ني ناتو سي اب تيتانغي nga xamne ñak karange guy am ak xif bekkor nit ñi dañu am luñu jëfëniko wala alal ji wañé ko jek jek pet ñak lu bari ci sa alal wala di fatulé sa njabo di dem wala bay ba yaakaane ya ci nek lepp yaq yoy yep suñu borom mo waxon ci alquran dañu tek kat nat yoy kon nak lim ci tek moy wa bashiris sabirin kon na nga bégal muñ kat yi min kat yi nga xamé né musiba mu leen dal dañuy wax né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nak dañ ko baxo di wax su nit faato rek waye lepp lula dal ci musiba rek day jaddu ci yow day rafet ci yow l'islam day sakku ci yow nga wax né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy nga nangune yalla la mom te ci yalla ngay delwat nekku ne ko faato rek lañu wara wax lolu waye bepp musiba bu la dal rek ko xamné dafa gennon wala dafa bayon bam yaakar mo ci nek mbay ma yaqku wala otom def choc auto ba yaqku ak njabotam ay tawat dal len lolou lepp dañu bëgg nga wax baad yoy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waye muñ nak li ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax moy as-sabru 'inda as-sadmati al-ula moy jamono jele musulma bi dalé ci saté fa ngay muñe waye do dem ma ñak pexé nak nan ma ngi muñ so défé lolou do ci am ben tiyaba kon da ngay muñ ci saté baña nek di jambat ak di def lo warta def te yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne inna 'azama al-jazaa'i ma'a 'azami al-bala moy ngir nga am ak fay gu reey yowmal qiyam day and ak natu yi reey manam ki lepp ay natu dal ci aduna mom mo lay eppale ak fay yowmal qiyam liko yalla di fay yowmal qiyam dal dañu wax ne sax ñi yalla dekkone ay natu fi ci aduna su len yowmal qiyam su len yalla di fay nit ñi dañ leen ñe ba bëgg ñom natu yi lan dal seen kaw te suñu borom mi wax ci benen ay ci alquran ne inna allaha ma'a as-sabirin yalla mi nga xamne mi nga and ak muñ kadi way muñi amna ku ñu wax shuraih bok ci gañu baxña yalla nako yalla yeeram mom day wax ne suko yalla tege musiba suko yalla tege natu neena day sante yalla ñent yoon day sante yalla ndax te liko yalla tek ci natu met manam musiba bi ko yalla tek mënon na gëna reey lepp lu la yalla tek rek mo xam da la tek tawat wala ak ñak lu mu la tek mënon na gëna metti kon gënta comme fi lako yalla yemale rek ci mënon na gëna metti motax neena day wax alhamdullilah ma ngi sante yalla ñaara ba itam neena day sante yalla ci bim ko wërsegalé mu mëna muñ ndax ñepp
1: mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bindé asamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di asamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme asamadia tv en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bindé asamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di asamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme asamadia tv en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bindé asamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di asamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme asamadia tv en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw non nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba da di tam
2: ci non rek ci bourgol jekem kat nuyu ñepp bokk taale bi ñu bi julli di non nuyu ñu ver ñepp bis bi yow mo ngi sun lepp da am ci tawfiq ñu lay nak ndax serigne bi ci bop mo ñu xamal ba wax ci lam ci wax dina mom lepp tu sant borom ndax mo mo may no nu sant le ko borom lool nak day dal yi nek bisu reere re ko ni ci non lu man ci sant le ko borom dina moko waxal do yu man kem kat na mu no ni mu jëm ko def ko non mu ko waxe mu sant ko ko rek dala ko yalla lu ni itam kon gaay sun bu ba ni fi jitu won dana ni sant dana ni jangay kan kon nak digel li moy kenn ku ne ci ñu ku mëna jangu kamil ngal ko sa bop jang mu sel nang ko ku mënu da nga sét ñu ko mën tan ci jangu lu ñetti kamil sel xolé ñëlal ko ñam ko jang lu lool nak ñu duul ko rek cient giñ gi cient giñ yu sante le sëriñ bi am ci possible la ci dal ko moy nak mom dañ ko amal cient yu bari ba ndax na man ni mo koy gisse dafa laaj ñu sant ko ci digma borom ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digma borom ja tak ci mom limali wul dara borom rek buñ ci joge sant ko ngi digma yonent bi da nga jure yi nga xamne mom la saxoon digma yonent loolu dafa laaj ñu sant ko ci sant ko itam ci suñu digënté ak mom ndax limu defal kon ay cient lañ ko amé waye lepp nañ ko yéss nañ ko yéssal yobbu ko ci limu digal ñu def ko mu sant le ko borom kon ñu la ci dal ko moy kenn ku ne ci ñun lu mën ci tarang ñi ñu ko ci bokki dal bi bokki jul ci dekk ndoy lu mën ci tarang ci ñun la ko def duggal ko ci cient ko moy sante le borom lolou kenn ko ne ci non rek ci bourgol jekem kat non def jekem kat la sey dolli ko nak moy bis bi ginnaw amun suñu ñaar la gën ci nak yeesa suñu jante mom ci bir ak ci bitay yi ak ala ko nit yeesa suñu jante di ci gëna fedd le suñu la xay ci nim ko bëgge lu ñu mën ci jaamu yalla suñu kem kat ñu ci lu ko ci liggey bi lepp itam lu ñu mën no gëna fédé sunu laxay bol ko lañu jamu yalla lepp ñu fasté liggéelé ko ko amna ñu koy waxé gogol ci jamu yalla liggéelé ko sëriñ bi dañ gogol ci liggéel sëriñ bi jamu ko yalla man loolu la ko gissé ne ko tan yitt nak way lu nekk mëna nekk li wax mo muy jëfam muy leppam tuddé ko wax ko ñu dégg ko abdulillahi dimul li rasul ñu ko ñu mëna ñak jam yalla waye nak ni ko waxe rek ñu doon liggéey ni yonent bi ñu nit da nga wara am jom ak pusi wu mat diko liggéeyal ñu doon def rek jamu yalla liggéey yonent bi lu ñak jamu yalla waye muy jamu yalla diko liggéeyal kon non rek la gogul lu bu baax ci ni mu ko bëggee rek sul kem kat di gën a góorlu diee sul kem kat di gën a sàmm su talibé talibé boom na lool ndax buñ ko seet mu nekk adab mardi donc dañu wax ne yoonu yàlla yi boo ci gën a gàtt talibé mardi nag mari talibé kon ñu gën a sant yàlla bu wax ci boole gi mu boole sëriñ bi te góorgóorlu ci loolu rek sàmmante suñu diine bu baax te góorgóorlu rek ci suñu talibé nan nekk foofu rek sax fa dàkk kenn ku ne yàgg na xam sa bopp gannaaw sa bopp loolu yi nag kenn ku te yaay soñu sa bop da ya xam sa bop fo lepp yewet na lepp bokki tal bi rek ko def te jeexuñu tay lañ upp sif tay lañ gëna sawara liggéey deug lay liggéey dess rek ci kanam waye sam xel dal na ci rete dal li wess kon li ci kanam lu mu reey reey day melni waye na toy tay sun xel dal na ci ba nga xamne dafa melne li ñu bëgg liggéey lepp noppi la ko xel man na ci dal kon dem ñoo ngi sante demul serigne touba gi nga xamne ñoo ne sama wet te lañ ma amé lepp ñu wax mako lañ ma amé nak sax dara lool serigne touba rek jox nañ ma ciir nda tuddu gi ñi may tuddu di tuddu serigne bi ma sekk da na ci man wetal ci man ab soñu do na ci do na ci man ak rafet ndior la ci doli ko moy bokitar bi yépp xamna yeen yi am ci man te lepp won doon wu ci dara serigne bi rek la yu way dox ci biir sa digante serigne bi rek lolu xamna ko kon ma ngi len di sant seen gërëm ñun ñi ko sekk ma ngi len di sant seen gërëm
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك وشهدني بأني حامد وشاكر له على ما اختاره لي من الأشياء والأشخاص بلا كفران أبدا آمين يا رب العالمين صفر صفر صفر صفر صلاة الذي في كل شهر وفي صفر حماني على ما حل محل حبس والصفر صلاة الذي في كل شهر وفي صفر حماني على ما حل محل حبس والصفر فلاحي بكوني عبد ربي قديمه عجيب به لقاء مغن عن النفر رضيت عن المولى وعن غير خلقه عليه السلام من له أبت بالظفر صلاة

0: jekk jekk ba tam ni gënt na sëñ bi neena ngeen ko may
1: kon yow bu ma la déggee média ngànnaayul xeex diine la
0: waaw surtout nag xeex bi yoon mu
1: ak yoonu murit
0: waaw parce que foofu nag la yoon wi war a am benn cercle buy régulé loolu boo demee ci artistes yi def clip da ngay gis koo xam day sol Baye Shoaibou sol ay kiyam sol il la vam di fecc ak nu mu ko neexee waxul ak taalibi bu rëy mais ka muy waxal mooy ka nga xam ni duggagul ci yow dan naa ko ñi tarewuñ loolu
1: lii la ñuy def
0: lii la ñuy def
2: ay fokat lañ
0: ay fokat lañ kon ñun média bi ñu war a am mooy ak kàccoore bu mu mot nekk dañ ko war a gëstu ji xeex ko defendre
1: surtout
0: léegi nag liy jafe-jafe dëgg nag ci ñun moo di kër gu nekk da nga am média sëñ Modou ñun
1: waaw tey li ci gën a yéeme sëñ Modou
0: waaw
1: dafa mel ni melokaan yi maa ngi door a gis nag dëgg sànkar bi fi mu ne ci pajum gros bi
0: waaw
1: ndax daa mel ni yi nga wax ni ni da nga ciy mucc
0: waaw
1: daa mel ni moo fees dell
0: waaw nañ dem ci Fujour ci màggale Touba
1: Fujour mooy
0: caacaay maam caacaay même dañ ko dugal ci bisu xam nga dañ ni Bernde ci charte màggal la bokk
1: Bernde
0: waaw waaye sëñ bi coloniser nañ ko ci wutal ko bâche bu rafet bu xëyee li ñu ko njëkk a def moom day inaugurer ndékki li
2: def dégustation def dégustation
0: waaw day ñëw ñu tegal ko yi muy dagg ay palaat di dagg ay kii nekk ci fur yi ak nangam mu am ay hot dañ leen di jox ay carte am na ñoo xam ne diñ fa accédé
2: accès limité lay doon
0: nga xam ni continuer boobu boo gisee ñoom la ñuy wane lekk ga naan ga col ga sëñ ba na mu génnee
2: VIP
0: waa VIP mais doo ca gis lenn sëñ Touba ñu wax ko ca
1: pourtant foofu mën a naam discours de
0: wa na muy demee na mu demee sax la wëttu demee ndax kii naan kii kat kilifa la ñu ni kat ay taalibe ñoo ko wutal tante bu rëy tante boobu daa war a dem fa nga xam ni ñu soxla Bernde Sëñ Touba yi ña ko soxla dëgg mu defal leen ko
1: waa comme
0: sans mu mën koo filmer
2: te du am xaj ak
0: te
2: du am xaj ak
0: du am xaj ak seet nga xam ni dañuy fekk sëñ bi maanaam Ademou Diouf xamul ay taabal ca kaw ñëpp dañuy lal ci suuf sëñ bi ñëw toog Franck Lay moo xam day kii commencé ñëpp xam ni lii kat sunu ndono la sunu ndono du teg taabal ya teg taabal donte ayun ci gan ak gan yi ñu ko war a defal
1: mais yaa ngi wax ci aspect communication
0: waaw mais communication bi ki koy gis dan naan ñii ëllëg ka muy waxal dan naan murid yi dañuy noos d' accord dañuy noos waaye ni ñu koy defee ak ni ñu koy jàllalee am na lu des
2: léegi inspecteur suma déggee ni nga waxee ak ni nga développé c' est important parce que bay di ngay ni ci matabul fausé ni
0: waaw
2: ak ni nga ko agencé man sax yàgg naa jàng fausé ni
0: waaw
2: yàgg naa xool bay bi waaye tey dama ci am jàngat bu bees ci ñu war a dëkkee dëkk bi li sëñ bi xaar ci ñoom ak qualité yi nga xam ne mënta ñàkk ci ñoom ak li sëñ bi xeex jaar ga nga fa jaar ak ñëw gi nga ñëw ci ba ci màggal gi jàngat bi ñu ci am mooy màggal gi bisu Bernde la kon kii communiqué nga communiqué ci Bernde yi waaye bu ñu demee ba dañuy communiqué ci affaire VIP affaire ay acteurs yoo xamante ne bi dañoo ñëw fi nekkatul ne dañuy jël ay Bernde di ko jox aw nit waaye dafa mel ni dañoo dajale ay VIP yoo xamante ne ci barab wut ay taabal wut ay accès wut ay carte loolu dafa mel ni léegi mbirum hôtel la mbirum fête la mbirum dafa am ñu ci bokk ak ñu ci bokkul kon dafa mel ni dénaturer nañu communication ba parce que communication mo ne woon fab aw ñam di ko jox aw nit ngir jëmm yàlla doo ca am xajj ak seet ngir terale ko jëmm yàlla bi nga xam moo tax ñuy màggal kon dafa ni kon foofu tamit ci wàllu communication ñu ngi dénaturer ñu ngi transformer ñu ngi transcender la taxul a jóg magal gi la taxone juk serigne bi ci ne nañ fop aw ñam jox ko ñi nga xamanteni ñoko ñoko yitté wu légui nak dañ ko changer comme té lool média koy def mom nak heure bu magal Touba rombé da ngay gis ñi nga xamne ñom lay seen vidéo du viral moy ñi nga xamne ño tek ay table ñi nga xamanteni bi ñom ño fala diiw mi way jaar fala diiw mi théâtre jaar ñi nga xamanteni bi ñom xajna ci walu média xamess na len waye duñ xol deug talibé Serigne Touba yi nga xamanteni bi dañu ñew ngir magal ci ci alcorane ci xejde ci berdeya
0: wa lolé
2: bu ñu ci lolou yépp duñ ko woné waye lé jël diko woné légui xamna docteur ki inspecteur pour jëkë dégg waxtu bi
0: wa
2: da nga tuddu lu am solo moy li nga xamna ñun suñu patrimoine la suñu dono la tay bo né ab baye champ yu Touba bo né baye lahat ya nga tuddu doomi Serigne Touba bo né ab turki ñari bo né maxtumé maxtumé boko tuddé nga tuddu patrimoine culturel yoonu mur légui nak dañuy gis ci théâtre yi ci woy yi ci fétti mi ci xaram kat yi ñoñu dañ koy jëfëndiko manam ba nuppi di jëfin wu xamanteni bi lolu deppout ak ña nga xamné ñoko ci sano wa légui lolu lan mo ci taxaway yoon lu ci wara taxaway yoon wi est ce que dañu wara bayyi nak fétti kat bu jox solo bayla di fétti kuy théâtre war dem ci kër go xamné ngeen bal ma ci wax nit dañ fay nan sangara ba dañ fay ay jigen jay sen ba do fay dem nga solo bayilat dugg fa est ce que ñu wara bayyi kep kuy fecc solo la fam bayfal wala solo moxtu di pakkar ni dama ka ñew est ce que lolu jotul yoon wi jël ci matuway ak ñun talibé ba responsabilité lañ ci am kenn ku ne ndax kat lu bon ku seen li sa salam waxon nako dindi ak sa loxo soko mënut nga dindé ak salamé boko mënut nga nakal sa xol kenn ku nek amna étape bo ton légui yeen taxaway lañ ci wara am
0: xam nga lolu dafa dugg ci li nga xamni moy chat yi cheikhul qadim wax waxon ci mourid sadiq ni mara melaw mirou sadiq ñent la ñenté moy da ngay degg ci bëgg sëriñ faaw bëgg sëriñ moy li sëriñ bi nek nga nek ci lu mu nekul waro ci nek ñun nak ñu bari genn nañ bo ñom dañuy japp ni sëriñ bi bimu fi joggé rek liggéey bi ca boba la yam ba kenn waxatul kenn bindatul waye bis bu nek ñu gis ya khalifa seigne touba wala seigne touba def lo xam dañ nan fu mu jëlé li fek seigne touba bindu nako bu yag ñaarel gi moy seigne bi fu mu la joxe digël la ba jaaral fof do tam gaay am nañu ko ñu tégg fof bi ci dess moy bu seigne bi waxé wala mu ñu sa dara nga bañ ca tek ak garal li ka kenn mënuko wa señ bi xana bi mi wax li amu ñu fa nekkot wa señ bi mënu wona xalaata ni mënu wona waxe ni moy tarkul i'tiraf fofu ñu bari joge nañ bi ci dess nak moy
2: salabul ihtiyar
0: wa salabul ihtiyar bobu ñu wax mu wax ni yow li lay señ bi tanal mo ngor xam nga limi li wax legi boy señ bi dañ wax ñu set ñu jup ñu xam ñu wuti ngeerum sun borom señ bi lol rek li beug ci nit legi nit ko am comportement bobu lan moko meuna beut
1: dara
0: sécuriser legi ngi sécuriser legi nak ginnaw señ bi mom tegal nañu continue tegal nañu lo xamni meun nañ ci wër légui nak dafa dess ci ñun ñu jëmmal lool jëmmal gi moy ñu wuté yi kayit wala wut lo xamni dañuy bind képp kuy def théâtre képp kuy def clip képp ku wara génné contenu ci plateforme mu mën ci doon ba la nga ko génné di nga am ñoko yabalal
1: ñu sayt
0: ko xol ba xam ñom jëfëndiko sen doono pour loolu wala déet fa ye gis ko ben opérateur téléphonique bu génné ben téléphone def ci Serigne Touba ñu da koy jaay da ci am han
2: waaw jël image chaîne bi def ko
0: def ci waaw
2: en gros format grand format da koy jaay
0: ñi jaay karo gis nga biñuy def seen publicité qasida seigne touba lañuy ñi jaay téléphone qasida seigne touba lañuy def son muy genn ñi def ay boutique da ngay gis bo xamni dañ fay def photo seigne touba wa té yellu yoy yep ay chef saw la yo xamanteni il faut ñu yoon wi am lo xam lu muy jëmmal lo xam ni dañ nan ni kat kep kuy waxati wala ngay jëfati wala ngay posté ci internet lo xamanteni dafa la ba laal yoon wala lu wër yoon wi da nga leen koy yonne bañ xol ko ba nopp ni la li kat gis ñu digi yow
2: ba boko deful ba genné ko
0: ay sanction
2: wala ay daan
0: wala ay daan ay sanction
2: nak gis nañ fi ñu défonu théâtre
0: wa
2: tuddu ko baye ilé da koy téré
0: wa
2: mais l'association des imams et prédicateurs de Saint ñu jox
0: wa
2: attaqué ko
0: wa
2: ba ñu téglé ay daan retiré fi lu
0: wa
2: légui nak ñun yoon wi lan lañuy xaar ci organiser wu ba képp ko ay télé bi défaté ko lolu wonoonu ko ñu xol lu nga dem diffuser ko ñu gis sa loxan day wor day xoti wor ma yoon wi
0: wa
2: su baba ñu man la attaqué man la tek yoon ndax fi kat señ bi waxon na ci fawzeni ne wa jannatan li salikil muridi
0: wa junnatan
2: an hatikil marid
0: maridi wa
2: am ñu xamne yo jukki xoti war may sam to xoti na sam mo xoti war may yoon mur rek ci gogu wet kon nak war nañ ay plateforme wut ay association donte dañ ko tek ci aw yoon wut dem ci ministère l'intérieur ba wut ay avocat ba ay notaire xamne lo la ñu defal ay sommation interpellative ba nga xamne ku defati yoy ñu xamne amna lu dal sa kaw
0: waaw xam nga lolu buñ ko defoon da nga gis ko xamne day yone image di topando ben kilifa gu mag ci yoon té kilifa go xamni namuy waxe non lay waxe mom naturellement non lay waxe gis nga communication bi ñu wax xolal ginaaw seigne touba yi fi jaar yépp pour wessara yoonu mourid deng nga xam nga yi nanno lan diwan
2: kat yi
0: diwan kat yi am dañ dal wër sénégal
1: fep
0: nek ci côté djuma yi
1: da dama xane sax est ce ñom seen yakh gogo batay jeexna
0: dedet dañu nekkon ci communication bo xamni day am ñu ñi jaamarlo ñom sax xamuñu won ni dañuy yakh ñom
2: waaw ñom jullu ñu yakh sax
0: bo
2: dama na tollu fofu rek
0: ñom dañu gëmul señ do gëm ni doley señ touba faaw ñu wone ko
2: am seen xiss rek
0: waye gis ñu señ touba niñ ko xalaté
1: comprendre wala
0: waaw manam tay demal marché okas ba dem ca ñay jaay soble ak pomme de terre ak yoy
1: te yu loy
0: waaw ñu tuddé waaw jaxate c'est ak loy ñu yeen ba do baxna ñi yor ay cantine ay magasin ñom seen saku lañu tek tok bop seen biir ki lañu tok nit ñi jënd mais amna ko xamni day jilé
1: ci magasin
0: ba ñoo sotte ko ci suuf da di tatchu nak di wax ni mom li mi jaay mo gën bé
1: té tam boole ci ñaar yu nepp
0: waaw mo gën bé mo gën noy moko gëna saf moko gëna nangam manam ciowla da ngay gis ni jigéen ñepp ci mom la ñi jëndé duñ dem ci
1: magasin
0: non la diwan yi don té li ñi jaay amna way day am niñ koy jaay
1: lolu yow indi té nga complication nga xamni koka mom tay mëno ko génné ci yoon wi way lam doon joxé baxul
0: way lim doon joxé étape da am fu mu tollu ana diwan gisati ñu
1: waay barna ño xam ñom lañu gëm dé
0: waaw amna ay
1: lañ doon wax
0: waaw batay cassette ya ngi fi batay amna cassette yo xamni mi ngi fi dox am kay sikkar am kay wax ben beuy am koy fi yo seigne touba état bi mu jaron bi dem ci geej yoy yeb ñu wessu état bobu amone benen communication bo am buy tuddu bamba musxam
1: bamba musxam
0: waaw man lolu troupe théâtrale bu nekkon kaolax
2: limay nek gone fatlikunako
0: waaw dañ wër sénégal
2: ah musa bu ñëw bambe musa ko gis
0: ak sous raison bi di théâtre
2: dem Seigne Touba
0: Mam Cheikh Rafale yépp ñom Kawolax lañu basé wu
2: Bamba Moussa
0: Bamba Moussa
2: tan nañu rew mepp kay
0: ñu wess lolu benen communication ñew ñi jamané conférencier am Seigne Khadim Mbacké numéro 1 Seigne Khadim Mbacké bu Seigne Ibrahim Mbacké numéro 2
1: ma sha Allah
0: ñew
1: ndessal
0: ñu wess lolu benen façon communication ñew communication bi ñew moy génn gi nga xamné Cheikh Mohamed Murtada Mbacké génn na ko bitim rew yobale ay baron xam Seigne Moussa Abdourahmane Seigne Saliou ambassadeur Seigne Sambay Seigne Saliou Salam ak ñu dem nan
2: inshallah
0: ba ci ñu bess ñi doga ñew ñom Seigne Khadim lo ñom Seigne Sambousso
2: Cheikh
0: Abdoulodou ñu dem nan manam communication da doon évoluer
2: tout à fait
0: légui nak bañu exi ci jamono jo xamanteni gaay dañuy défar ay ay contenu ci Facebook di poster ay document yo xam day wax ci Serigne Touba waye ñom ñi ñu visé moy ñi intellectuel yi jang arab wala jang français wala jang anglais waye radio yi nga xam ni nak ñoo ñëwaat nak ci am influence yi dañuy communiquer direct ak askano ci
1: wolof
0: lolu tax ñu am influence légui nak dañu wara acc ci ñu sama momu ñew do mëna tok sa neeg rek def ben post ci TikTok wax luy gañoon lolu dañ ci wara jog
1: motax fofu jërëjëf jërëjëf Seigne Mohamed ñing lay sant baax baax inspecteur di la gëreum melene sax ñu signalé li dess ci waxtu bu bari wul waye ñu wëyel ba tuti rek kon fofu di nga fi gis ni communication demb ak tay da mel lepp aborder nga ko andi nga ko machallah mo am solo waye gis nañ ni kon communication da fay delu wat ci ni kon ab jumtu way la bo xamni ndekete waji man nako jeur defar waye man nako jël yak te day mel yak ko bo xolé ma ngi doora gis deug deug yak gi li tax mu am ndax ba fatali ko ci juroom ñaari tomb yi nga andi bo manam ñepp ci ni communication
0: bu fekke ni ñu teunk nañu deug
1: waaw
0: niko Seigne Touba terel
1: waaw
0: ku nek am nga domal ba wara li meuna liggey
1: bo meuna liggey
0: am na ño xam ñoy liggey ci torbe ni
1: jang
0: ak xalaat
1: manam
0: Touba compétence yépp nga fi
1: liggey yépp fi am
0: ci langue bo meunti deug ci walu communication walu technique walu lepp mi ngi fi
1: ndax fi ni doguma la dafa am lu am solo lo xamne biñ ko waxe legui la sama xel dem ku melni Serigne Aladji Mbacke yalla fayal nako da nga gis ni wolof kon mom terimi war nañ ko gëna joxat valeur ndax leg leg nak dama koy falal di wax neewa nak wax wolof ci yoonu murid gi fukki minute ak juroom ñaar fukki minute juroom fukki minute te sukkandiko wo ci lu Serigne Aladji wax ci wolof ta moy leer nañ
0: mi ngi non
1: kon dafa melni am nañ ay marjan way nit ñoo lank
0: waaw ñi topone Seigne Touba sax ñi ci daan way arab te minnu Seigne Touba la gay yang way Seigne Cheikh Diarra Mbaye bi ñoo ba legi Seigne Diarra Mbaye c'est Seigne ba sant jaxati
1: waaw Seigne Mbaye jaxati
0: Seigne Mbaye jaxati Seigne Moussa ka
1: aha
0: lutax
1: deug la de
0: ñom dañoo visé won ak Seigne bi ñom pare
1: waaw te ko teene li nga indi da jang
0: leer nañ ba légui ñu ngi jang
1: deug la dé
0: seen wax parce que da communiquer directement ak li nga xamanteni mourid bi soxla
1: légui nak fofu tay suma la doon buma la doon laaj ki ñu wax Seigne Mamad Niang bu ñu ko té ma ngi lay xamal ni nak na bokku na ci problème yi gëna bari moy juroom ñaar jikko yoyu ñaare ki Seigne mu doon wax nga xamne mo tok ci biir niigam yor téléphoneam juroom ñaar jikko yu amu ci ben
0: waaw
1: du genn defaragu na ci mom ko ka yor telephoneam ci bir Touba di def lu ko neex moy yor telephoneam yi ngay wax ni yep borom telephone bo mo len di genné manam nga xamni kon dafa melni jarna waxtane amna sew sewi communication yu am bir Touba yo xamni waras nako retet
0: waaw
1: waras nako retet ngir wané ko ndax li tax moy tay dimbali ñi ñew dimbali ñi ñew ndax tay ki deg ki am maarefa deug deug ci li nga wax juroom ñaar tomb yi mom yalla mën nako ci mussal waay ana ki nga xamne bu ëllëgé bu ñëwé tay day melni ak gëmum sëriñ bi mëna jaaré ci koku koku naka lañ mëna def ba dévier ñoñu nga xamné ëlëk ño wara ñom la nit ñi wara roy
0: wa xam nga loolu ñu wax moy al wa'i al wa'i al hadari manam ñu conscientiser talib bi
1: manam
0: manam
2: ñu wara ko fini yé
0: sen tabana ni wajbu laha al khayra min al jihati sitt bari wa na ñu dëgg Touba di leen introdu señ
2: deug la
0: comme biñ fi am
2: la deug la bari na fi lol
0: ci gëm nañ ni li señ bi ñaan ni lepp luy jariñ lepp luy barké dina ñëw ci dëkk ñu daw ñëw ñoy nak bu ñëwé nak nan lañu wara def ak ñoo communication bi daw légui dañu am ñaari communication lay jël benn bi dafa joggé ci señ Cheikh Mohamed Muntaka Bakay muni xalé yi dawal sareet yi ilam ni Cheikh Mohamed Bachir ni Seyna Bakhat buñ ci amul xalé bu amatul 18 ans buñu lalati sareet yi nañ jang
2: ni sa très fort
0: lolou ken appliquer bo genné leg nga gis
1: sey da gëna bari
0: kay lolou am
1: dal buñ ko waxe da gëna bari
0: bobu rek jan nañu xam ni ñom dañu ñew ci dëkk bi pour lam pour
2: amum kom rek
0: pour kom
2: kom rek kessé
0: pour kom benen ba bi señ bi digé lé bay palé pour ñu défar marché occas amna ño xam dañ ni ci lam Cheikh Mohamed Bachir dañ ni Touba ñepp ko bok dokk ñepp la ba tax na lu neen lu neex
2: def
0: lañ fi def té fi mëna Touba kenn am fi kayit kayit wi wana ni
2: mom nga fi
0: naan fa nga nek ak bo mëni dekk bu ko señ bi soxla señ nako jël
1: werna de werna de
0: kon lolu dañu wara ñëw ci conscientiser nit ñi ci buñuy dugg Touba dañu am lu ñu wara respecter boy ñëw ak señ jabot di toxsi ñu ne la xalé yi ndaw yi dañu wara jàng fi lañ leen wara jaar
1: wax nga lu am am solo señ Momadou nga xamni nga xamni monam demmi ki tuxusi rek mo xam indale na ay dom mo xam indale lu ay dom
0: waaw day ñew ci cabinet bi
1: ndax man señ Momadou
0: waaw
1: lolu man naam ndax xam nga man naam benn bu rebi non nit mënu ko am ci dëkk bi te demo ko medal
0: amino
1: kon japp na ne lolu war na man am
0: lolu buñ ko tambali won nga xam da ngay dëgg te tay da nga fay am kër bo bindu ñu am kër dom lolu amna day am i jafé jafé way est-ce que
1: dana défaru
0: mënuñu créer ci communauté rurale bi benn bureau d'étude bo xamni da fay jubanti nga xamni day recenser kër yi fi nek yépp recenser ñafa nek lañi xalé ya surtout xalé yi yi wara jang té jang bu ko défé fofu sëriñ bi jël décision ni ko tolloti nangami at ba nangami at
1: jang
0: bëgguma la gis ci dëgg bi
1: nangami at ba nangami
0: ci kanam mi ngi def ay daar
1: waaw
0: ci gox yi ay daar ay daara ñu Serigne Bang def ci gox yi est ce que amuñu benn brigade d'enfant buñu wëna té xalé buñu gis ñu japp la yobbu ci daara
1: aha kay
0: dañu fañu am ko
1: aha kay
0: légui conscientisation bobu lay jaar
2: lolu khilafa gi la war wala maire bi wala état
0: wa fi khilafa gi moy décider parce que buñu bëggé nak jëmmal li Cheikh Al Qadim ba khilafa gi moy décider
1: noy décider sax dé
0: ba moy décider té nak ñu tambalé ko sunu bop ngap ñun ñi nga xamni mo ku gis ñu ni sunu mam nangam légui nak problème bi moy ci ñun
2: dëgg la
0: ndax da ngay gis ay discours yo xamni yo ngay wax fi muy Seigne Touba ñun suñu mam bi lata Seigne Touba yi li ñu yoron consommation personnelle la mënoko wal Seigne Jabo
1: waxal le
0: li ñu yoron suñu mam li ñu yoron consommation personnelle
1: bi Seigne bi ñëwé
0: nak ba laal leen ñom ku ñu laal yu melni ñom
1: mo doon
0: am de
1: ngo
0: waye da ngay gis benn taxaw ci communication benn ndaje ñu wotel ko kilifa gogou ñi wax ba suba ba ngone duñ laal Seigne Touba sama mama defal li sama mama defal li sama mama defal wa leg ku nek bu ne sama mama defal li legi ba da nga nan wa kon legi lu Seigne Touba def te ñom ñep mo len defa deug la nga xamni communication bi il faut ñu tam leko bob ku fi amati cérémonie di wax ci cheikh ci sa mam cheikhul qadim lañuy jëk
1: waaw
0: wax ay jëfëm lamu daan diglé lamu daan téré
1: bu
0: ko défé ñu do ko jàng ci lén
1: mom ko wax nga wax di yépp bu doon mom sax kenn du ko tuddu
0: waaw
1: ndax bu doon mom do nga danak
0: ma ngi motax kër gu nak am nga sama jàbo
1: ah ma ngi lay doora dégg
0: ay
1: té sa média mo la jallalé la nga bëgg
0: mo la jallalé la nga bëgg
1: kon day melni mbon communication gi mom
0: wasaro
1: gi ci la bok wasaro gi
0: waaw dina de tassade légui nak média yoy ñoy duufal pour propagande suñu mam non na non nangam ah amna keneen ku ko déggé da na wa ndekiti kon budu won ak mamu ki kon li
1: dakoy jay
0: Seigne Touba dama na ci
1: dakoy jay de
0: légui ko communication lamay yak média lamay yak fof ni mu danger
1: da melni liñ ñu cërele won xamna ni jeexna ma sha Allah dama lay bayyi Seigne Modou bu fekke da nga am lay lokoy ki mu daane la
2: ci ben laaj rek bo xamne bu sax doon ab laaj waye yobul ban message ngay jox ñi nga xamne ñu ngi ñew di magal ci ndax magal ga ngi ñew société dañuy jaay télé yi ñomit kenn ku nekk saw mané ya nga xol noy wajalé magal gi ban message ngay lancer ñu yor ay média ak ñu def ay publicité ngir ñu sam ndono yoon bi ngir ñu sam image Touba sacralité dekk bi ak sam patrimoine yoon bi ndax nu way joggé def publicité ndax warna démé nonu nu way joggé def affiche ndax warna démé nonu nu way joggé def ay clip def nangam ngir wajalé ko magal ci ba ci ñun talibé Seigne Touba yi nga xamné sax gis ko xamanté bi barki demb rek gis nga ci réseaux sociaux yi nga bal message ko xamné dana la man magal gi bu ñew dama ko wajalé am pecc
0: wax
2: ak sabar la koy wajalé ki ne man ak rewandé la koy wajalé kenn xamul yeuf fi légui lu mu doon
0: kenn xam
2: yeen message ngay jox talibé Seigne Touba yi ak média yi nga xamné ni waj magal gi ñu wotandiku li nga xamné bokul ak gërum sëriñ bi ndax mënu jël lo xamné sëriñ da ko sip da ko dakk da na koy wajalé li sëriñ bi gërum ñaar yu dal andu
0: limay danale ci koto bob dal moy li Seigne Touba waxon dal ta'zimuhu bis sunnati yaquduna li jannati
1: jeexna de lol de moy mbiri
0: bi ci dess moy gibi ñew in rama ilman aw rama ghunman aw rama zulman baqi liqa'i fi ñew bu soxla xam xam dina ko fi tatam bu soxla kom rek ne liggey la ko ca kom ma meuna may dina ko ca am waye bu beugé lenen nak lenen dina ko ci fekk bu ko defé yoy ya ngi ñew di magal ci señ bi da wote ñepp ni nañ ko santale yalla cënt gi nak moy jangal ko alquran karim bo muntu jangal ko ay qasida def say salatu ala nabi siar serigne bi siar ñu bax ni jënd say xéewal bernde bo mënta bernde fo am yene ñu jox la nga lek nga naan da nga cey am tuya ba nga dem fa tok la nga wara nga da bu ñu bo wara jibb nga jibb
1: deug deug
0: bu dé média yi nga xamanteni nak dañuy dugg Touba normalement ñom
1: warna am leen teunk
0: amna leen wara teunk
1: amna
0: ndax division yi wara division ndax fi ne media yi dugg Touba yeb yi ci ëpp clivé ñoy yete yëkëti xaaliss jox leen dañu wara am fuñu dem def accréditation
1: amna
2: accréditation amna
0: wa
2: amna
0: ñu jox leen
2: charte
0: waaw ay charte ba nopi nak wut benen kurel go xam moy sey yi nga yi guinné lu bokul ci magal ndax amna ño xam ñoom li bokul ci magal gi lañu wut ci waye duñ la won mukk lu bokul ci magal kon buñu bëggee défar yoon Seigne Touba nak kenn mën ko yakal
1: dedet
0: waaw mo wax nako dawlatul batil sa' wa dawlatul haqq ila sa'
1: ila sa'
0: lo am lo la mana may kom tay ni waaw nga yakani djel nga ba yakani tek nga comme niñ ko waxe seigne touba mom dalay baye rek
1: dalay yero
0: rek bo yakule da nga yakku te doko yek
1: deug la de
0: nga yakule ci ben wax nga wax ko
1: yepp
0: ngeen ci yow tit media yoy moytu politique biñu duggal ci magal gi tam politiciens yi ñew ci magal gi normalement waru ñu leena deg communication bi wara genn communication serigne bi la yi doon way politiciens bi ak mu meunta dem da ñew pour magal ci da wara def comme talibi seigne touba bi magal ci media bi yobbu nak ki pour wasara ko koko djublu ci luddul influence politique influence politique li ci dem ñu ci magal gi siaran gi ñu médiatiser ñu dem keur sa ñu médiatiser ñu dem ci keur sa ñu médiatiser ñu dem
1: hein ak satala sax boko joxe dañ koy wone
0: waaw ben satala boko jël dañ koy wone yoyu tamit media yi dimbu ñu ci ndax ñoñu du magal gi nak wax deug yalla ñoñu du magal gi kon buñ bëggé doxal deug yéy Seigne Touba wax ci communication dañuy teunkou ci fondamentaux yi ñu waxon rek bu ko défé lépp ci jàngalé xalaat ci yété djoulé ci défar ak di soñé
1: machallah
0: yoy moy yi nga xamni mom la média yi war nak di doxal ak képp ko xam day utiliser réseaux sociaux
1: machallah jërëjëf Serigne Mohamed Lo inspecteur ñu ngi lay sante bu baaxa baax di la gërëm waye di sante baax bokki téléspectateur Assamadia TV ci top gi nga xamni ñu ngi koy top télévision Assamadia TV waye bokku yi nga xamni ñu ngi ci radio bi 102.9 ak ñi nga xamni moy bokku internet yi ñom ñëpp ñu ngi leen di sante baax di leen gërëm defa na tay ji andi nañ tam bo xamanteni képp ko xamanteni yalla dogal na nga yëngu ci walu media war nga delu wat ci source bi nga xamne mom la inspecteur indi dem fexé ba jikko yoy nek ci yow ndax nonu makoy waxé da ngay gis ni nak ndekati yo bari na tay communication bu ni ngagn bari na tay communication bu bono bon lol ba bono bon te fekk na bobu da ñaka samonté isdarat yi nga xamne mom la Serigne Touba tek yaaka na ne kon war nañu gëna gorgorlu wat gëna sam wat gëna joxat warma Serigne Touba wax nga ko légui bat bobu dama koy fatali Serigne Touba neena mbiram mi manes nakoy jema defaral ba far defarofé waye manes nakoy jema yaq ba far yaqofé lolou Serigne Touba ko wax yalla ci yalla mussal té niñ koy waxé rek yakar na né ku sétlu di nga xamné Touba amul magatu mbeyu wa magatu mbandi mom amul Touba kon lolou lula aduna mëna jaral bam jaral la di yak dara ci liggey jema yak dara ci liggey Serigne Touba bi na la woor ni sa carrière du yag budé khalis dang ko ñak budé aw fan ding ko ñak sudé wër ding ko ñak kon yaakar na kenn ku ne ci ñun bu talalé ab microm lu mu tout donte am négam lom do nga fa né warna fasiyene liggeel Serigne Touba ci cadre gogum yor ba nga xamantene kenn du jaar ci mom yeb Serigne Touba waye digënté bam tal Ablaye fam lu mu tout dina ko woor ni ñett nit toj na seen bop Serigne Touba xamal len kan moy Serigne Touba ta lolou jappuraale lolou moy liggey bi lolou moy deug kenn ko nek ci war na jappuraale kat bu kenn ko nek dama jappale Serigne Touba ci liggey bi lan ko wara jappale moy yo fexal ba defal sa jëm mbolem xet yi ñuy wax xet mbolem xet ñaka set xet yu takk ñu yep nga fexé ba mu jott sa jëm ba nopp leele dess moy bo waxé waxalul hubatan min lisani yaqo qawli dayna ci yow la ngay wax nit ñi dañuy xam dang koy dund la ngay wax nit ñi dañ koy gëm la ngay wax nit ñi dañ koy pop loolu lañ ko bayyi wat xel bu baaxa baax kon Serigne Mohamed ma bayyi la nga taggo ñu do di da bu ñu jajeufale bokk yi xamne ne Serigne Serigne Khadi mo ko nekkon ak Serigne Mohamed Baye dañ ñaanal suñu borom dafa leen tawfiq ak taw ci baax ci wat sama baax respecté ci taxaway wa solo xamna la sama doxal la nga taggo bu Serigne Mohamed taggo ko
3: inshallah jeuf Serigne ko so sant nañ baax ndax ta sant yep nak dañ koy delo ci inspecteur wax deug yalla tay on a eu droit à un cours magistral magistral xam xam bu wër mo fi génn
2: ku xam yoon wi ku xam serigne bi waye ku xam bindi serigne bi tam ku yoon wi ñor ndax ku lay deglu ngay wax dina xam ne li ngay wax lambatu woko xam xamena c'est important ñuy am contenu mel ni ci asamadiya ak yenen media yi nek ci yoonu mourid gep kon nak li message bi moy ñu xam ne serigne bi woti wut am pox woti wuti tiaxan ak jaamu yalla la wote daf ne baat bi nga wax moy ta'zimuhu bi sunnati yaqudna lil jannati kon nañu xam ne ku kep kon bëgg nga magal jeexetal ci yow ba nga bëgg bis bi nga jëm ci mu am ngariñ ci yow na nga xamne ta'zimuhu bi sunnati serigne bi wote wut lenen lo xamne dang koy def te do ko tekki sunna kon lolu islam téré boy ñew fi na nga xamne islam téré nako lepp lo xamne yeen sallam bëgg nako na nga xamne fi bo fi yeen sallam bëgg nako kon nak nañu ko bayyi xel bu baaxa baaxa baax ba nga xamne ñi nga xamne dañuy def waccayu magal ak def ay vidéo ci magal ak ay contenu nañu sam wor ma yoon sam wor ma yoon ndax fi Touba harasa Allah yalla moko haar kon faaw ñu xamne karange lolu li tool wax sacralité bi ñoko préserver ba nga xamne bi kep ko xamne da nga gëm Seigne Touba te yaakar ko ba japp gene war nga mëna indi sel grain de sel ci liggéey Seigne Touba bi nga watandiku lepp lo xamne tay bo dañu ak Seigne bi da nga ci am kessa nang ko watandiku bu baaxa baaxa baax acteur de film yi nga film moko waxe moy théâtre kat yi acteur cinéma yi acteur média yi ñi nga xamne dañuy def ay contenu nañu sam wor may dëkk bi nañu samalé wor may dëkk bi samalé wor may dëkk bi lepp lu xamne señ bëgg ku ci dëkk bi nañ ko wota diko woné señ bu wotoutum pecc wodoutum taxuran wodoutum tegg ak jaamu yalla wot nañu santlé ko suñu borom kon nak santlé yalla suñu borom señ Cheikh mo da wax né la ci jitu mo jangal xoraat ak jang xasaayit ak tuddu yalla ak berné li moy li señ di woté way wotewut lenen noko man wadjalé lu genn li wacc na li serigne joxe té ñi koy def sax yeen say ñokoy tay ñi koy def yeen say di tok yoonu ñokoy tay bo xolé ay nonu yoonu lañuy doon té ngeen lañ ci dimbali yeen say du xamné ñi nonu yoonu lañuy doon dama wax rek tay bu wéru ko djubsé ndogu de sa neex ndogu de ngagne ndogu de nangam ni fap alcorane di fap julli di ko foye gis ko julli di gagak ko julli di lekkat di ku wor ba ngon jot ngay def nangam lolou yep xoti wor may l'islam te lolou dara ci adina jaruko kon nak instructeur ñu bayila nga joxe sa kaddu gu muju joxe sa conseil yu muju ak appel muju bi ngay def ñu so delo sin ko so kaddu inshallah
4: jerejeuf Seigne Mohamed ñi ngi sante bu baax di sante yalla ci bolo gi ñu bolé ci liggéey Seigne Touba bu mag bi jaaré ko ci Cheikh Abdou Samad Ndakte ñu ko yalla fayal té itam yalla défar ko tawfiq ñu bëgg liggéeyal mamam suñu borom défar ko ci tawfiq bu mu ko mëna agalé ndax non li ñom donc ko wara mëna té nak li buñ ko déful kenn ñew dé ko sen place lu ci lu len ci luñ ci wara def lu len neex lañ ci def kon bu amé qadatu indi média bo xamné lepp luy bax ci yoni da koy génné lepp lu naral yi sikki sak wala li xajamal yoni mu wo ay ban xam ko mëna taxawé sukkandé ko ci minum Seigne Touba lolu dañ ko ci ñaanal di ko ñaanal kër gi tam mu dem ba nek ay média bo xamanteni international lay doon bo xamni dina am ay filial fep ci aduna ñu man koy setan diko man di taxaw yeen yi taxaw émission bi nak Seigne Kosso Sey Seigne Mohamed ya ngi leen di sante baax baax baax ci dalal gi ak tawfiq nga xamni am ngeen ko waxtaanu am solo yi ngeen am te ndax seen dugine ak seen leral wax deug yalla lo am solo la ngi jëm ci magal touba buñ ko waxal liñ ko waxe legi rek modi bisu tiant la sunu borom la ndox wax deug yalla moy bis bo xamne kiñ koy magal mom bisu demam lañuy magal da koy wuti ndam ñulay bisu ñu benn mbeur bo xamne bu muy genn kërëm lay fétu victoire way Seigne Touba mom bi muy genn di dem Mbacke Mbari di dem ci la wax def ay xalaat wax ay mbir wax ay nit am soxo sa dañ leen yeen ma leen di julle woor leen ni ki dina dañ ci waaw kon nak ku liggey liggey bobu ak taxaway ba mu am ak dekkam bu mel bi war nañu am taxaway ci mom ci bisam bobu limi ci bëgg ñu defal ko ci ñepp nek ni xojju rek ni xojju rek ci limu xol bayyi li nga xamanteni mom may wo sama mbokk yi influenceur yi nga xam dañu nek Touba ndax mo lay xol ci media TikTok ba yogu influenceur yépp danaka Touba lañu def ñoon tamit war nañu delu ci wat boy influence da ngay influence li Seigne Touba bëkk waye am ci lo xamanteni ci mi gu magal ni ñuy wone li nga xamni mom la magal gi soxla ci ñup ak taxaway ak luy doole yoon waye du lo xamanteni lepp lo xamanteni nit def nako muy ab safan nga ni li kat ci magal ga lañ ko doon def genn ko kon so mbokk influenceur yoy dañu xamni bis Seigne Touba du seen bis du bis kenen lañ leen di fay ci TikTok bo wala lañ leen di fay ci vi yeñi am ak yoy yep amul solo yag dañuy fay bu ëllëgé ñu dajé suñu borom hisab leen ci leen doon def kon nañu gëreem ñep di sant ñep ñaanal suñu Mohamed Muntaka mu yag fi lool ak jëbëtu Seigne Touba gep assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf inspecteur ñu lay sant baax di la gëreem xamna limay fatale gaayet moy ci influenceur yoyu ñu xamnet ni lu neex way wana lu neex way waxit jogna fi mom lool nañ ko baye xel ko ko ci def da ñalo top tayit magal gi day jeex ah magal gi mom day jeex te man na jeex ñu top la topin wo xamni tayit waxuma sax batut mu Seigne Touba bi kon dal lima bëgg wax moy nañu defaral Seigne bi te bañ ko dima yakal ndax ku fi ku ko bëgg defaral mom leppam defaru na ba nopi dang fay far defaro ku ko bëgg yakal dara lu yaq um ko yaay fay far yaqo nañ ko baye xel bu baax ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp xana di nuyu baax Seigne Murtada sa dom di nga andal Seigne Cheikh Mohamed Murtada ak Seigne Cheikh di ñaanal suñu borom defal leen tawfiq waye di ko ñaanal bokki telespectateur yépp ak bokki auditeur yi duma fatte bekk ben yoon bekk internet yi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal na tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alayhi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jàngeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg
6: wax ji dama ko daa ñeeblu ndax ni neexu ñoo waxal moo tax bu may wax itam dama bëgg wax des na lu bare lii moom dana tax dana ma soññu dana ma dolli aw fi itam moom ndam na ngeen ci am gi daf suñ bi tuwa ko jaxa jóg ndam na ngeen ci am insha allah ndam na ngeen ci am te wax dëgg yàlla loolu te jamono gi naa foofu la toll defe naa loolu dana tayetu ko ci liggéey bi ndax jihaad nafs mo fi nek jihad nafs mo fi nek kon nak ginaaw mom jihad dem bi mom mel na ma jall na tollu way la won way doxine Seigne Touba wone na lepp doxine Seigne Touba wone na lepp dafa jog boole ko noonu yu am doole yu manqué wul dara ci xeet nga nday mu dem ak ñoom mom dong waaw dem xamuñu fuñ koy jaar ñu delle su ko kon nag ci loolu lépp ci jihaadu nafs la ko defee xaddamul genn tox de tour ba fii nu ko yaay nii ni Touba fii yoon wi àgg ak fi dëkk bi àgg ku seet fii yoon bi àgg ak fi dëkk bi àgg te moom jëmmam dong jëmmi boppam yu dong moo def jihaadu nafs waaye nag suñu borom moom suma fekk ci and ak mom babam def lim bëgg depp digëma borom yëne tbi mu def ko dara dis ci ken ku dem ci moy da ngoy fekk wé ñëw ken ci borom negul yi kenn ci borom da jogouti borom moko tektal yonent
7: moko gatandu
6: won ko yonent way bu mu jogé mom borom direct la jëm borom moko nak am gal yonent jaral ci mom mu dem ci mom nak ba nga xamné nek ci digënté bi ba nga xamné do fu ci nek do xam kum ci fétal mo tax ñewul kenn ci borom negul kenn ci borom ñaari baat yoy ngeen ko xol ba ñewul kenn ci borom negul kenn ci borom negul ko sëñ ci baax nak sëñ yalla bu baax yalla bu baax ba sëñ bi waaw kon nak mo ginaaw loolu la sëñ bi mom loolu la tan borom and ci ak mom mu jiyaru nafs da li jiyamu ci fiñ tollu li dara tane wugo ci dara tane wugo ci da ginaaw wax la rek ak yete xamna deug ak soñate ak dajjate lol da melne ba lol sax mang ko doora deug nak ci ni ti tew ñep samat bi ni xalat moko won degul sama xalat way tewayam bi taxna ma xalat lol ne degete kat li kat mom dara tane wugo ci jiyad na
7: borom xam xam yeen yepp wi nañ ma ci ngir yow kenn ku ci ne ya nga fay wax ci wet ga ñi di jangale ndjay ñi di jangale neka ñi di jangale ngara ñi di jangale jimmi señ bi moy kan
8: ci dal ku moy muy kenn ku ne ci lu mën ci teral ñi ko ci bokki dal bi bokki julli ci deug ndoy lu mën ci teral ki lu ko def duggal ko ci cent ko moy sante le borom kenn ko ne ci non rek ci gorgol je kem carte non
9: assalamu alaykum bok talibi rawati nañu deke Touba ak ñi yaakar Serigne Touba donte nekkun Touba may leen di nuyu di leen dokkel ci wër wi ñu bokku te and ak yeen di sentu bisub sante bi cheikhul khadim wote ngeen ñu santale ko ko boromam di fatali sama bop di len fatali rawate nañ yalla man lo sen bop ñu baye xel neew dole yi ñi dimbali len te yeeram len ta tele ko ñi ko yalla man lo nañu len dimbele ci ab dundu waye nañu len dimbele ci dekkou waye sanciane yi ñepp ci ñi fi ne amna ci ño xane won ak yu bax amuñu ko defek magal defar won ak xajna fi amna ci ñi tumuranke lol amna ño xamne yi dañuy dox lu bari dooro am ndox muñ nan ak muñ sango ñoo yi ñoo di leen ay tiwo jeeli tiwo ba ca fa ndox ma am yobbu ba ca ñoom tuya ba joju kenn xamu num toll amna ci ñoo xamne yit bu magal jote dañ am jafé jafé mëna xewlu ñoo ñit bala magal nga jox leen ab ciép ak lu mëna jëndu ndawal ba seen xel dal dara gënu ko man de lima japp moy tok sa kër di bernde rek xewal yi bari baxna lool waye fateliku ña nga xamne ni nga ko mané buñ ko ne mané won ni ngi koy defé lañ koy defé te sun borom xañ leen ko ta may la ko nga bayi leen xel bala magal ñew nga fexé ba seen xel dal ñu am luñ japp lool la japp na ni moy liggéey bi deug ci ñi man dara téle ko nak mo gën yéxé ko ndax budé ku ñak ay wanak bo démé ba magal jot ci fi xajati bu magal joté ñu baré bari duñ am jotuk mëna dem ci Allah ba di top kër yi di leen jox ab dundu ak di leen joxé nak kon japp naane koko man ku ne nga xol quartier bo xamne mang ci gannaaw dekk ba ta bok ci Touba ta sori lol nga ñot di leen am ndox liggeel Seigne Touba deug la te jënd leen nak buñu agge ci bisba ñu defaral leen ko ku ne am ci ndawal gu doy ta boole ci lako mëna defar liggeel Seigne Touba deug la kon nak magal ci banop magalal Seigne Touba
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد المكي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مبوكي جليدي مبوكي طالبي ني تيولو سي تلفزيون بي دي السمدية تي في نيغي لين دي نويو بو باخ تا دي لين زيار بو باخ دي جيتال سي نويو بوبو اك زيار بوبو الشيخ محمد المنتخى سونو بوروم ya gën ko fe yagal lol te wéral ay ciiram ba mbolém na li mo am ngir liggéeyal ko l'islam rawati na yoonu murid sun borom taxaw ko bam and ko mbokk talibé yépp ci nuyo bobu itam lañuy siyaré cheikh mohammedul khabbar mi nga xamné mom la cheikh mohammedul muntaha denk liggéey bi comme ni ngeen ko baxo gissé rek ci waxtu nekk ci asamadiya mu jël mbolém lo xamné ci mo moy alquran walla mbolam daara yi nga xamni ño nek Touba te ko ci loxal Cheikh Mohamedul Khabbar comme ni ngeen ko baxo gisse rek waxtu nek liggey bi day door ci ben fanu safar ba 15 safar waxtu nek nak bis bu nek nak dañuy tan Touba ben koñ bo xamni ci daara ya fa nek yeb dañu dajalo ñew fi ci barum insibu tarxiya jang fi ay kamil liggey bi non lay doore ben fan safar ba 15 safar tay ji nak wa daru tanzil ño fi tew daru tanzil 1 ak daru ba daru tanzil 2 ak wa Touba Azhar ñom ño fi tew ngir jang alquran nako non itam bu suba itam benen koñ ci bir Touba ñew non lañ ko topé ba 15 safar bis bu nek nak dinañ fi jang ay kamil yu takko takko yo xamne si niko serigne bu beugé rek lañ koy defé ndax serigne touba mom kenn ku nek xamna ni alquran moy leppam num wax ne bustani kitabullah kandil kitab wal hadid wal adab la jamu fidika wala jamu sahab motax magal gi sayu jupsé rek niñ koy gattando lepp moy alquran ak qasida comme ni ngeen ko gisé ci mbar mi rek ñi ngi jang alquran ñi ngi kurel ñi ñogi durus non lañ koy amalé ba 15 safar inshallah rabbi kon ñu xamé ko non rek di ñaan yalla serigne muntaha sun borom yagal ko fi bo mbolem li yene liggeel lepp mo defé ko nim ko bëgg inshallah rabbi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
11: a'udhu billahi minash shaitani rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mbokki ñi ngi sant borom subhanahu wa ta'ala di julli ci sallallahu alayhi wasallam sant asheikhul khadim di leen wax ne no ngi fi ci jumaa Touba ci basse iftarxe bi nga xamne mo nek buñu ko Seigne Fallu ci njangum alquran bi nga xamne Seigne Moundakha mo joxe ndigal ñu dem niko def dipi ben fan safar ba ci magal gi tay ji nak di aljuma tombe juroom ñeñ defan yu safar gi ñun wa khaliya Touba Mbossobe Al-Asr and ko khaliya ingo andal lu melne Daru Tanzil ak mbolem khaliya ingo andal tay inshallah ño nek fi ci bas bi yore liggeyum jang mi lepp yeen ñi diko def ci ndigalul serigne bi way diko wajale magal nga xamne serigne touba radiyallahu anhu dafa diglé ñu sant léko borom melni cant gi nak dara jitu wu ci jangum alquran comme niko cheikh mahamadou muntaha diglé kon loluma waral tay mi tew fi mu melni kenn ku ne xamna ne touba rabitatu madaris alquran bi jité leunkale daara alquran yi dako def ay section manam ay khaliya ñu ni nosé liggéey bi nak moy bisbu set amna xaliyé yo xamna ñoo fa wara téw kon tay ji melni na xaliyé yi Touba Mbossobe Al-Asr ak xaliyé yi ko andal ñoo téw fi tay ci njang mi mëna buñ xéyé ba légui ñi ngi fi waccé nañ ci ay limu kamil yu bëré bëri xañna bu néw ba wara tej liggéey bi inshallah danañ joxé limbi nga xamna mëna ci jang waye lepp yeen ñi diko def addi borom Touba diko santalé yalla ci bisam bi nga xamné wax na né bu ñëwé képp ko xamné sama mbëk sa mbëk la nang ma santalé sa borom subhanahu wa ta'ala kon Seigne Touba len rek lañ ma sa gis mo ne nañ ma ci dimbalé moy sant gi muy jant sant borom sant Seigne borom subhanahu wa ta'ala moko diglé ba nopi wax né lu new ci samay jam ñokay def kon jam yalla go xane ñu new ñokay def waye serigne touba motax melna na legi ñi ëpp ci jam yalla ñi koy def moy sante ndax bisam bi mu wote aduna bëpp ñu koy magal diko santale borom subhanahu wa ta'ala kon nak ñun ñi ngi ci ñang alquran bi diko wajale magal ni ni lañ koy continue ba ca bisu magal ko ba ca guddiga insha allah rabbi no nga ñaan nepp lu ñu jang yalla ko serigne borom nangu ci barke serigne bi ta ñu fekk ko ay adu beure beure serigne borom yagal ci amadul mundakha tam andu wër

0: wala seen bakkanal intérêt waye du ak xajjatlé ndax ñoñu ñëpp ñaleen doon wo ci yalla lañ leen wo ñaleen wuy ci itam ci yalla lañ wuy ci kon ak téxatlé néwut ci tour yi ñu leen di woyé waye pass pass bu deug roho ngir ma deug ñom ñepp muridullah lañ yalla lañ bëgg yoonte bi lañ sop yoon walen di yobbu ci sun borom lañ jëm ñeleen cey woman nak tur yeñ leen tuddé di leen ko xamé tur yoya mo law ba wacc ci la leen lekkale buñ né Tijani ya Cheikh Ahmed Tijani mom mo am dakantal Tijani ya buñ né Khadir ya Cheikh Abdul Khadir Jilani mo am dakantal Abdul Khadir delo wat turu ci sun borom budé Assasali Abul Hasan Assasali mo am adresse ba Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba ñal ben gi nit ñi doon nañu xay Bamba Bamba waye mu xamni loolu doxut dafa jëm ci takat le motax mu tan baatu murid moy ku deugmal yalla té duñu gis ci itam ci fenn ci mbinnam fo xamanteni ni day wax kuma topput do am nangam wala do dem barab sangam wala kuma topput barab sangam nga jëm dedet kuma bañ lay wax te ku ko bañ ñoo ñi ngay wax ni bëgg nga leen bañ nga leen ndax nanu farriqu bayna ahadin minhum ndax ñom ñepp seenu wote ben la di diine l'islam lañu wote yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy sunu jawri alquranul karim moy sunu téré yenn khibla lañ am muy makkatal mukarrama fa lañuy jublu yenn atté itam ñonu teunk muy sharia islamiyya andi wu fi lanen lu wote ak li motax mag ñi nga xamanteni ni ñoo dawon ci ak ngel ben wut ci ko ci yoon wi la leen tek ben la leen itam ci bokku xalaat bokku yene bokku li ñi am seeni xalaat ñom ñep mi ngi jëmon ci i'la ukallimati la ilaha illallah moy fexé ba nangu jaamu yalla law ci rew mi modon seeni xalaat seeni yene itam modon jabor gep and teunku ci ak njub li len yalla wërsegal yon itam rataxale nañ ko seen and bobbi moy ko ci musa soxlo wo jox nañ la ca kemta lay la nga ca soxla bi khairi israfin ci ludul ak yaq lolou serigne bi ca tagat generation yi generation te logique bobé ba légui mo dess di continuer mu bokk yi itam ci li tax benno gog yi gëna deugër moy sopanté wolonté tay dimbulanté ginaaw ñoo xass bokk ak bëgg dem ba bokk gog yi ak bëgg gëna deugër bokk ak darat lool yi itam feñ na ci ay taxawayam ci ni mu yaré aw nitam sopanté ba tax ay nit yo xamanteni ni da ngay mëna waat ni bu Seigne Touba amut won seenu xamanté ci aduna miracle lay doon lu jamono di waxtane lay don ndax da ngay japp ni budé ci xelum doom adam rek lu impossible la ndax ño xamanteni ni bokkuñu fuñu kessano bokkuñu nuñu yaro bokkuñu fuñu len yaré waye tassé ci len tudante ay dom mayante ay soxna gorolamte ba ag ci niwo bokko bo xamanteni ni mo gëna for seen bokku deret nga lolou bokku na ci taxaway yi serign bi def ngir benale julit ni te lolou fami yu bare bare ci juddo yo xamanteni ni bu serign touba ñewul won jamono waxuma la ñuy sekk dara way seenu xamanté sax miracle lay doon te ay junni la yuñ ci man lim momit mu len di bolé lam jangé won ci yantou sallallahu alayhi wasallam al mu'akhat muy xétalé ñi ñew ci kër gi te am bokk ciosan gu len lekkelé mu len di bolé ñi ñew ci kër gi té am bokk gu len dekk lekkale ci bokk gox yu ñu dekké mu len di bolé ñi ñew itam té bokk am lu len bolé ci xéti xam ak xarala mu len di bolé ab liggéey bañ mujju doon ben loy bañ ka ca def deg ko bu ko wax loli itam bokku ci taxaway yi nga xamanteni ni serigne bi don nako taxawé fexé itam ba ak xébanté du dugg ci seen biir ak yabanté du dugg ci seen biir ak bañanté du dugg ci seen biir ndax yoy da bokku ci dam bennok julit ñi moy xébanté moy bari na tal yu tak ci aduna bi ta lako tak lako tal waso la aw xet la lolou serigne bi daf ko ci teela genné ba ak nekkam amna ci baat yo xamanteni ni jëllut donte wala fa ngoy jëfëndiko moy sama peul bi sama nar bi sama wolof bi sama lawbe bi sawma sosé bi lolou feñut ci képparu Seyd Touba ndax num leen bolé ba kenn ku ci nek sa morom gënal la sa bop té lolou sallallahu alayhi wa sallam don jangal sahaba ya ni leen na ngeen melni ben mir nak souf la sima la xeer la fer la ndox la yoy dongu taxut mir am waye de pel bakoy jefandiko ba len di jaxase buruyot ba len di tibbu di bolé denk yo len di ëmbu bañ man ko coffre maso bakoy taxaw ñoñi ñepp ngay bolé mir bi doora taxaw bu boba nak batu mir rek ngay taxaw mom ngay deg motax buñ né mourid rek la tambalé ci sëriñ bi ba ci talib bi mujjë jëblu duguna motax fo né mourid ñepp ni tek ndax ko né amna ci wal ba xam li ngay bëgg wax lu mu doon luy défar la wala lu yaq la lolu da fay feñ ci taxawayu sëriñ bi ni nga xamanteni ni itam non la aduna bi sédélé won sédélin wo itam feñut ci abdundam moy ñu ñi woyé ay bour ñu ñi woyé ay badola ñu ñi woyé ay doomi soxna ci biir kërëm organisé na fa organisation bo xamanteni ni so fa dikké loolu dafa feñ té yoy yépp rek man na jur ak xébel man na jur ak bañel man na jur ak wayfal té nit mëno ko yilif te fekk dang ko ciof bam yekko lolou motax ñoy ñi ñep lol yi doon ne ci seen biir te war leena tagale lolou da bokku ci li serign bi dindi ci ñom te damay wax ni nit bu amé xam xam ba paré xam limi def ku ragal yalla rek ko mëna yëlif nit ko am xam xam amu fit ba paré xam limi def ku ragal yalla dong ko mëna yëlif ragal yalla gog yi mu ragal yalla manu gog yi mu manu ci biir binde fi motax mu mëna note binde fi ci ronam ci luddul doole waye ñoko nangul sun bop mu tuddu ak talibé moy sunu len luddul bëgg lu bax du ko xam lolu motax ak doomi soxna feñut ak ciado feñetu fa ak baadola feñetu fa xéti métier yi nga xamanteni ni mo amit ñukoy jëf feñetu fa ndax ñepp la koy deflo day fekk ko xamanteni ñu ciosanam wude la mu bindu loko ab kabil fekk ko xamanteni ni ca doomi soxna ya lañ koy askanale mu ñaw loko jeufura jox ko dar mu wut ay juntukay defar li nga xamanteni mom la wude ba doon defar fekk ko xamanteni ni ciosanam tok di joxe ordre ñuy def la ñu wacce ko ci terrain ba muy liggéey lol yi tam mo taxone mu atana santane ñu jël domam jox janeen jëm jo xamanteni ni bu dé ci ni sédélé ni réew mi sédélé bokku ñu ay cër waye mom gisut lola lam gis rek moy doom adama yep ci adama lañ bayiko te adama min turab lam gis itam moy misanu tafadul biñi natte ngeenel moy attaqwa te lol da neubbu ci ab xol la nek te yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lim wax moy bu ngeen gisee goor gu am diine bu labate seen doom na ngeen ko ko may goor gu am diine bu labate seen doom waye waxut yiñ ci set ci barab sangam la bok wa barab sangam ñom ñoy nangam ñom ñoy nangam señ bi mum gisewul won non donte nak rew mi rewum adala diina du fi not mukk waye du té rek xal na yoon wo xamanteni ni suñ ta jaaré ben lañu doon lool yi tam da fay melni doole ji yoon wi am loolu bokku na ci li ko may mom señ bi dafa daan wax ni julit ñepp samay mbokk mo xam yu goor yi mo xam yu jigen yi ñepp ni bopam la leen jappé waccu way bimu jox bopam waccu way bobu la leen jox consideration bimu jox bopam mom la leen jox suy ñaanit ñom ñepp lay ñaanal irham jami'al wara lolu man nako signifier wajal jami'a ikhwati wa nasabi lolu itam da fay wane rek position bi nga xamanteni ni mom la taxaw ngir bañ ak yeketiko ak soufel ñen taxna ni mu yare daram amut fuñuy ber ñen ñi ay ndabam amut fuñuy ber ñen ñi luñuy def ñom ñep ñokoy bokkolo fuñuy teud amut fuñuy ber ñen ñi ñu wara teud fe gogu xajjalé amut ci yari nu señ bi ak dundinam li nga xamanteni ni itam ci coobare sun borom la ne musul dañ diko ñaan ndax yalla bam ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha mono jubal ki nga bëgg yalla mom moy seet ku ko neex mu jubal waye man nga sabablu ci jema jubal la ci loxo yalla nga ñaan ko ko motax mun ya rabbi ij'alil muridin ma'a fi hisnikal hasin ñom ñep nañ bok duggu ci bir tatal wa samla mbolé seen ñom ñep tak leen ci genn bu kenn faccat sabla ijma' loli da ngay gis ni jangale mu leer la ba taxna su jitalé kenn mbolo top ja do ci deg ku ni mako mak wala mako raw wala mako gën joxoñu seññ bi rek lañuy xol té loolu ma waxon sank nit bu amé xam xam amu fit ba paré xam limi def ko ragal yalla rek ko mëna yilif loolu mo ci feñ ci sunu digënté ak seññ bi ci kiliftef gi ba tax lu mu joxoñ duñu ci réño duñ ci xalaat sam'an wa ta'a rek lañ cey top doni ki mako gën ndax nangam duma ko top ndax ci man barab sangam la bok wala dedet yoy da ngay gis ni yoon wi ak keur yu wote yi ak différent yi fofu dem da nga fekk ño xamanteni ni bu doon waso rek lañuy topante bu doon ci couleuru der wala aw lak lañuy topante do len fekk ci barab yoy waye lañuy sam moy joxoñu serigne bi ci in la ukallimati la ilaha illallah muhammadur rasulillah te lolou mënul am te jikko yi defaruut te bu jikko yi defaruut ci xolo ak xex ak xébanté ak bañanté ak waxanté lu ñaaw lañuy dëkk mo taxon sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq lolou itam la serigne bi jëfëndiko rek bo démé ci matlabu sifay teunk na ci lu bare bare ci ay joxagn ci nu wara sopante ngir nu mëna and jëmele baat bob yi kanam nu wara wolonté nu wara bayyanté xel kenn ku nek japp ni sa morom la gën ba tax mu doon wax nit ñi ñetti xaj rek lañ ki ya ko mag ki mo la mag ki yena masé muni ki nga xamanteni ni ya ko mag warna la wormal ngir yalla yaw it war nga ko wormal ngir yalla lepp day delu wat ci ta'alu ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum ndax mom dalay wax ni la yow mi ko mag bi nga fi juddok legi moy nga fi yalla lo xamanteni mom mi goni moy ko fi yalla kon war nga ko wormal ngir yalla waye mom mi goni it warna la wormal ngir yalla ndax jekk juddu gi ngi ko jekk juddu defal nga fi yalla lo xamanteni mom defal ko lolu jangale mu leer la ki nga xamanteni ni sa moroma mom daf na ak lu meuna xew yow xam nga sa bop te mom umpli nga ko do ma adama boromam rek moko xam ak bopam balil insanu ala nafsihi basira te suma jappe ni ki may jakar lol yalla denc na ci mom luma xamut dana ko war mar ngir yalla bu boba duma sobental kenn duma soufel kenn duma gatchal kenn yoy yi ay taxaway la yo xamanteni ni non la serigne bi tabaxé non la nasé yoon wi ba tax ci principe bobu ci lañ teunko soppi ko contexte yi nak ak développement bi motax ñu dem ba nas yoon ci ay daïra daïra lool rek lay symboliser moy duñ ni kenn wara jitu ko ne man na jitu ko bok ci waso ne man na jitu ta du te mbolo mi top ci mom ndax daam lu leer nañu lu len bolé jikko yi ak melokan yi moy tax waso yi du ci feñ te moy ak wayef ak mana muñ ak yaatu ak tap ak lewet ak goré ak deg ndigal lolu mo doon taxaway bi nga xamanteni ni señ bi taxaw nako ci benale kureli julit nga gis ni mbollem kurel ngo fi nek di yeungu ci walu tasawuf yoonu xajo nañ la nangul nañ la sax may fonkal nañ la sey kilifa teyel nañ la sax njabot ni yu teye seen bop bu de association islamique yi bu mu ci man di doon nangul nañ len logique bañuy doxé teye nañ len ni nu teye suñu bop li nu yéene suñu bop itam lañ len yéene ñi nga xamanteni ne ay individuel lañ ci tamit nangul nañ len seen xalaat yoyé ñu am seen jëmu way waye nak ñun jikko doom lañ ñor doom mom lepp lu ko dara mënu tu ko soppi moy duñu doon dara lu dul jaamu yalla duñu jaamu kenn ku dul subhanahu wa ta'ala fosul yene doon dara lu dul ay julit yo xamanteni ni ci diine l'islam lañ fas yene taxaw waye ci njangilum seigne touba lañ koy dundé duñu doon talibé kenn nit ku dul seigne touba rek moy doon sunu seigne moy doon sunu jëwri waye téewul nak ñu xam ni l'islam ji aduna bi yaatuna té fenn fu ci nek nako fa nek di karkaral jur gi ngir bañ ñu saaw té lolu bu ñu dajé ci ajj ak lay feñ ci réew yu fassanté ko ci waaso yu fassanté ko ci kalaama yu déggante wut waye muy bokk lu ñuy wax labayka allahumma labayk kenn la ñu wuy niro ak jol niro ay jëfé lolu moy li deug lolu tax sa tam bu baax bi serigne cheikh ahmadou bakay kay ne fatima daan wax la fep fu fi way nek ci yeen di wax ci lu boole nit ñi mag yow aan lu boole nit ñi rek mag yow aan waye kep ku koy wax lu leen tagale togn nga yalla togn nga kep ko xamanteni ni ya nga yëkëti kaddu go xamanteni lu séparé nit ñi lu leen tagale la luy tax ñu féewal mo xam ak tarixa bo mana nek ak association bo mana ne buñ la jappu wut shaytané it shaytané shaytané lol yi nak seyñ bi téloon nañu ci jukki ñu na jey ta man bi ya ta'alluq ma'a min as-sayatin am murid dal fi lañ koy xol muy tungu ci diine l'islam fas ko jëfé ni ko sëriñ bi jàngalé té rafet jott ci jullit bi té def leen ñu di say bokk la nga wotalé ak ñom nga wutal leen ci ngant té nekk ci la nga nekk loolu moy tombo bi ñu bëggono waxtané bëggon ci layante biir ak bokki jullit yi no ngi wacce fofu suñu kaddu no ngi ñaan sun borom defal nu ak deg ak top te xam ni dal lu mëna xam mom baat bi nu ëmb nu ñëpp moy la ilaha illallah muhammadun rasulillah qulu la ilaha illallah tuflihu sunu kilifa dal tara nan wan gannaaw kep kuy tuddu baat bobé deug la ci mom ak du deug ci mom lolu atelo wuñ ñu ko atté ak fay jëf suñu borom ko yor ko deful nangam barap sangam nga jëm bari wax la ndax atelo wuñ faylo wuñ ñu itam atté ak fay kenn rek mo koy def subhanahu wa ta'ala té waxtu wañ ko ay koy def buñ ci aggé da na ko def li neubut ci xolum nit ñi nak lenn li rek la mu feñ ci seen jëf waye bu boba itam ñu am ci tolérance ak tasamu bi nu señ bi digal te moy ki dakk mu ci jaam yalla yi motax wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri muñ yalla fay la fayul résultat bi seigne bi am muñ rek ko may bu don koy defante wala muy fayanto wala ko wax mu wax la du ak ci mu ak ci tan moy sunu model moy sunu référence kon bokk yi ñongi tagato ak yeen fofu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Assalamu alaykum mbokk yi, safu ak bay xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion, da ngay dem ci téléba ca barre de recherche ba daldi tapi Google, bo duggé ci Google bi nga bindi Asamadia TV Max, ci saasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV, ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes bu daldi ñëw. Nonu nak lañ koy télécharger ci mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct. Jangeen jëf. Assalamu alaykum mbokk yi, safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex.
2: Suñu bu baax ñi fi jitt woon daana ñu sant daana ñu jàngay gàll kon nag ndigal li mooy kenn ku ne ci noonu ku mën a jàngu kaamel ngal ko sa bopp jàng mu sell da nga ko def ku mënul da nga seet ñu ko mën tàll ci jàngulu ñetti kaamil seenal xol yi ñeneen ko ñeneen ko jàngulu loolu nag ñu dugal ko rek cant gin cant gin sant la sëriñ bi am si possible.
1: Ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion, da ngay dem ci téléba ca barre de recherche ba daldi tapi Google, bo duggé ci Google bi nga bindi Asamadia TV Max, ci saasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV, ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes bu daldi ñëw. Nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct. Jangeen jëf. Assalamu alaykoum mbokk yi, safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex. Ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion, da ngay dem ci téléba ca barre de recherche ba daldi tapi Google, bo duggé ci Google bi nga bindi Asamadia TV Max, ci saasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV, ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes bu daldi ñëw. Nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct. Jangeen jëf. Assalamu alaykoum mbokk yi, safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex. Ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yor.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده والله على ما نقول وكيل. محرم صفر ربيع الأول.

0: ndax lam yabqa fil khalqi siwa may yatlubu barakati wa qad atani al matlab nit ñi ko ci gis muy dem di waxu minde fi ko ci gis muy dem kum meuna doon jinna lam malaika lam nit lam mastur lam lum meuna doon bayima lam xamal ni sama barke lay sakku man seigne touba bu ko xame sama barke lay sakku bu ko xamul sama barke lay sakku kon lu way meuna yor ba ci touba bi li ñi yor seigne touba neena lepp ci barkem la ko suñu borom di fay jaar xel mañu yor sax seigne touba neena ci barkem
1: allah
0: suñu borom di leralé seeni xel
1: cey
0: xol yi leer ci barkem la suñu borom di leralé xol
1: cheikhul khol
0: lepp moko mom lepp alal lam suñu borom da ko jox lepp dem seigne bay ñi ngi waxtaan mu ne mom ba mu démé ci magasin ba la jut la ci bir magasin ba waye da né magasin bi nañ ma jox ciab yi
1: seigne touba
0: خزائن ربي
1: فتحت
0: لي وزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرسه
1: خادم رسول
0: كان ورت دك دكا لك دي يك بن نقر نقر تي ياو دا سوني سوني بروم موما تانال سماي دكا لك تي ايتام واخنا ني داماي سانت سانت غو خامني واخنا كو غيسنا بن بيت بو خامني كيروك mi ngi ni sax wa yaakaar nañ sax dama ko sax mi ngi ni
1: non day ñew seigne beko indi
0: ah ah
1: wa fil masay moy liggey bi seigne beko indi
0: shakara shakara hu kulli bila kufrani neena sant sunu borom sama lepp ko sant kon len lu nekk ci seigne touba xamal lu nekk ci dekk seigne touba bi xamal ni lol seigne touba la
1: ma sha Allah
0: kon koku dafa wara sant ndax shakara hu kulli la wax bila kufrani te amut ben xetu kufran gu ci nekk duma manam duma am ben pep bu may bayyi lu dul ne nako sant
1: seigne babakar
0: duma am len lu may bayyi lu dul ne nafa sant waye nak bama ko santé cyant gog wasana ni dama ar mu najji yeen jiirani su dekkale ak man mu muccal la
1: ma sha Allah
0: kon dekkale ñi dekkale ak seigne touba dañu wara muccu la ci lan lañu wara muccu dañu wara muccu ci di yek ben nakar nakar ci lu dul magal sax waxuma la magal
1: seigne babakar li tax fofu mo fi delsi wat
0: okay seigne bay
1: bu don sax bokku yi dekk ci dekk bi sen lox jor sen gannaaw ñu xey jël seni pot seigne abdou sam ñu wax barki dem ngir am luñu jël ci seno njabot nga gattandu len sampal len wañ yewal len nak yewal len gatt ni len ay ganar in len mburu in len café manam jëmmi gis koku ak sen njabot rek xol bu feex bo ñuy am lolu rek jamu yalla ku kay la waye yemu ci lolu waye fi mu jëm ci moy lolu sax lu am solo la waye dafa am lu gënati am solo ki yalla dogal mu joom wala setan man ko wala muy dogal sun borom bam ne ci loxoy yoon loxom jitul gannaaw xam nga wax nañu ne serigne touba neena yowmal qiyam amut bis serigne vlad mako wax waaye sun ci agge bu ci magal fu ñewé dañ leen teub ay xewul bañuy laaj sun borom lu xew ñu leen bis bi kat moy bis bu ndon fay serigne touba ndeke lolu kon fi ci ad mi ne ci prison yi ñom wa social touba ci karam dañu fassiyene ku ne ci loxoy yoon ci région djourbel département mbacké bis magal nga yek ne magal serigne touba gi ñëno ci berne ak li ci ad lolu lo ci wax
0: lolu lima ci ñëk wax moy seigne bay da ngay baye xel ni seigne touba ni ñom la defoon
1: tay
0: lolu la wara ñëk
1: ba asiru masiri
0: waaw
1: certet
0: manam ki ni magel tay mom dañ ko toñon tej ko te bëri prison bi bo ca démé genn wal gi yépp dañ leen toñ tej leen
1: eysan
0: te dañ ko toñ tej ko yobbu ko japp ko mu nekk ci all di dundé lan
1: allahu akbar
0: da nga mosop ñax di jël ñax diko dundé di tuccu tuccal ba mu noy mu yey muccu
1: ngir sunna yab
0: bi ñam wa muccu ndox wa ben dogum ñam bi mu yor ko wer te jeexut
1: di ci xëd di ci dog
0: di ci xëd di
1: moy sunnal
0: di ci ndogu
1: ci mané gaay gaw lañ jaar ci 77 914 26 68 fi nekk nak ngir la kenn ndax magal gi tay la juroom ñenti fan kon dafa melni juroom man na japp na juroom mer fan mo ci dess kep ku yeex ba juroom benn fan yi jàll yi wuré yi ngay dégg di ko gis yëpp daf lay romb kon gaaw leen dugg ci weef yi wala orange money yi wala jaar ci compte bancaire bi 77 914 26 68 77 914 26 68 Babacar
0: Seigne Bay dafa am yeneen tam leneen lu ma ta bàyyi xel
1: muy lan noonu
0: lu Seigne Touba wax lu yéeme yéeme yéeme
1: muy lan noonu
0: nee na waluqumatun seetlul bu baax li may wax waluqumatun tasuddu batnal jaain afdalu
1: min
0: binaai
1: alfi
0: jaami
1: allahu akbar
0: nee na benn dog tib benn tib boo tib boo togg jox ko nit mu lekk nee na benn tib boobu
1: afdalu
0: benn tib boobu moo gën nga wër Touba Touba ca kanam wër Touba gi yëpp di ko tabax juma Touba ca kanam toggal benn tib kenn ku dëkk ci Touba mu lekk benn ñam biiram fees nee na moo gën Touba ca kanam tabax junni juma fii ci Touba
1: waaw akbar
0: wa luqmatun tasuddu
1: batna jaay afdalu min binaai alfi jaami
0: min binaai alfi jaami
1: masha allah gañ gawlen gay gawlen lu gën junni juma ci benn weef wala benn orange mu ne nga bok ci jënd nag wi wala jënd mburu bi wala café nga bok ci mel non lool dal yaakar na ne mais bon islam wër wi wër bon islam
0: de
1: yow nga wax tay dafa graw de
0: waaw mom kay señ
1: ben tibu ñam
0: ben
1: tay bo defé weef rek duggal ben 1000 francs 5000 10000 50000 bok ci wañ afdalu
0: afdalu min bi day afdalu te li gëna yéme señ bay moy da am xissa wu ci wu mu takko lool wo xamni
1: muy ban
0: wu jubol lool wo xamni señ bu mag bi
1: waaw
0: da ko netali ci silkul jawahir fi akhbar israil
1: muné
0: dafa né dafa am ben wajjo xamni ci bani israil dafa jaamu yalla jurom ñaar fukkat ci kaw ben beurep bo xamni musta wacc ci beurep bobu di jaamu yalla rek musta wacc ci suuf neena am bes mu xol ko asman ci yem ko lol musta wacc musta teet muné ah asman ci de ni mu ma yeme xeyna buma wacce ci suuf suuf gi yeme ma non xaar ma wacc ci suuf ba xam bam wacce ci suuf waccale ben dogu mbur jurom ñaar fukkat musta wacc di jaamu yalla bam wacce ci suuf waccale ben dogu mbur mu romb ku yalwaan mu sarax ko dogu mbur wa doxat tutu romb ku jigen ku rafet ku jigen ko fitnal ko mu top ku jigen ka teud ak mom bamuy teud ak mom faatu
1: allahu akbar
0: bam faatu suñu borom diko hisab mu xol jurom suñu borom xol jurom ñaar fukki at yi mu jaamu yeb señ touba neena mu tek ko ci balance xol njaalo gi mu njaalo ku jigen ki tek ko ci balance njaalo bo wat len
1: allahu akbar
0: neena ah bañ neena dem safara ñu ne ah dese won na sarax saraxe won na de saraxe won na ben dogu mbur ñu jël dogu mbur wa tek ci mu wat lepp
1: allahu akbar allahu akbar
0: kon koku jurom ñaar fukki at yim jaamu yeb dara jëru ñu ko ci
1: cey
0: waye ben dogu mbur bo
1: moy gam moyon ba war ko yobu safara ben dogu mbur bo
0: ben dogu mbur bo moko fay
1: mané mbokk yi jaar leen fofu yentam ndax ngeen bokku ci dogu mbur wowo ci 77 914 26 68 914 26 68 ku man gën nak gëndal ku mëna gënd xaar gëndal ku mëna joxe mburu gëndal ku mëna joxe tam koppar adé jël wa Seigne Babacar waaw
0: da am itam lo xamni sharrul yawm yawmul mustatir bës bu tarba bës bu ëlëk bës bu yawmul qiyam
1: waaw
0: da am ay lor ak tartar
1: mu yawmul qiyam bo
0: waaw yo xamni li ci muccel muccel nit moy joxe ñam kesse
1: seigne babakar yawmal qiyam tarna
0: yufuna bin nazr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman way ñeñu tecc kesse bu
1: wasa wasira ma sha allah ma sha allah ma sha allah
0: jerejef jajeuf tuba ci kanam
1: ma sha allah jerejef seigne babakar dafa melni rubrique bi nga xamne mom mo ci desone mu jemon ci xati deug bis bi te nga wax ñu nañu cyant gi mom dañ koy dem ba le 18 dafa melni cyant gi day fi ko indi ak liñ ko bolel melna ni jël na li yoron ci waxtu ci na da melni ñaari mi mom mo dess seigne babakar melna yakna seigne babakar mom yakna tay social da yakna amna solidarité
2: barkala tay mom amnañ membre social bo xamne tan ka xawon nañu ba bañe ñew liñ waron wax ci social yep wax nako sarana ko bam gëna leer
0: xamna
1: di nga ñew wa
2: xamna lima ci doli rek
1: waaw
2: ñaari minute rek mo dess lima ci doli rek moy ñi nga xamne ñoo dëkke dëkk bi
1: waaw
2: te ma nglay fatali ne la wañ yoy ñuy def yëmuñ ci def wañ waye dañ leen fay def ay bass
1: ah
2: ñu ay radio am fa ña fay nek ay yëkkat kat xassida wala ñi ci karkat ñom fa lañuy fanan di dundal bis bi di jang alcorane ak xassida maam yëmuñu ci dund
1: kon suma la déggé ñom li am ci jumaaji di am ci penc yi yeen mom nga leen defal
2: lañ leen di defal dañuy am ay radio def ak bass légui ñu fay jang alcorane ñu fay yëkëti xassid diko fay yëkëti ñu fay tuddi yalla diko tuddi diko fanané mais li ba ci bëgona doli moy ñi nga xamné ñoo dëkke dëkk bi tay bernde fi toujours da ngay sétlu magal nit ñi gënné naan
1: wa 30 secondes
2: kaalé dimbali ñu ngir yalla ngeen lek loolu ngeen di joxé te bëgg nit ñi lek te ngeen di wër fi ci biir dëkk bi gis né da ngeen bëgg collecte amu leen ko jox leen ko commission sociale
1: okay
2: ñu nek fëlé di talal seen loxo ñi nga fa ta soxlo ko lool
1: ma sha Allah
2: way nga xamné ño yoré nak ay société yu mag tane ci dëkk bi tamit fi gagné seen wërsekk te sëriñ bi fété leen fu bari yu bari wacc leen yo leen war ci yeneeni dëkk ngir yalla ñew leen ci commission sociale bi ngeen ci duggal seen yëf
1: ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah
2: dara ñi ngi sant bu baax wax
1: jërëjëf Serigne Babacar jërëjëf Serigne Babacar jërëjëf Serigne Baba Serigne Babacar xam na li ngay tagutoo yow xam na mel na ni 30 secondes rek
0: xamna limay taguto
1: waaw
0: da melni ñi lot ñi nek ci dëkk bi lot ba mënu ñoo sante len dal mo dalon Serigne Touba ba tax mu wote ak tiant
1: twarkala
0: Serigne Touba dene tiant gi man dama ci lot dene damay jëm sante waye mënu ma sante
1: ma sha Allah
0: hawaltu shukrallahi fi turabi ba'da jami' lis-sabri fiqtirabi
1: ma sha Allah
0: ka li ahayat shukuri ya fil kun lakal hamdu ya fardan ta'alayt amshi
1: lakal hamdu bobu nak fi lañuy teje waxtane muy ciant ngeureum xamna Serigne Khadim kon melen liñ don ci waxtu matna li dess rek mom moy sunu mbokk mom andak ñun ci gitaay muy ki di Abdou Fatah Ndiaye borom diulun bu am solo bi xamna mom lañuy teje gitaay bi rek nga jallal ñu ko ñu sant mbolam geureum la inshallah jox leen rendez-vous inshallah ëlëk ci 20h fii ci Asamblée TV ak seen émission Wafi Massaye
3: ak Abdou Fatah Ndiaye xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamblée TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamblée TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamblée TV en direct jàngit jëf assalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamblée TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamblée TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamblée TV ci noné nga daldi bëss installé xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamblée TV en direct jàngit jëf assalamualaikum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamblée TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamblée TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamblée TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamblée TV en direct jàngit jëf assalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamblée TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamblée TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamblée TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamblée TV en direct jàngit jëf assalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamblée TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamblée TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamblée TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamblée TV en direct jàngit jëf assalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf assalam alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykoum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind Assamadia TV max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé
4: tamshiru darar al a'da'i ansana muhammadun khayru khalqillahi sayyiduna salla alayhi alladhi adu tibyana wajib salatan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد المكي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مبوكي جلدي مبوكي طالبي ني تيولا سي تلفزيون بي دي السمدية تي في ني نغي لين دي نويو بو باخ تي دي لين زيار بو باخ دي جيتال سي نويو بوبو اك زيار بوبو الشيخ محمد المنتخا سونو بوروم ya gën ko fe yagal lol te wéral ay ciirëm ba mbolém nal yi mu am ngir liggéeyal ko l'islam rawati na yoonu murid sun borom taxaw ko ba mu and ko mbokki talibé yépp ci nuyo bobu itam lañuy siyaré cheikh mohammedul khabbar mi nga xamné mom la cheikh mohammedul muntaha denk liggéey bi comme ni ngeen ko baxo gissé rek ci waxtu wu nek ci asamadia mu jël mbolém lo xamné ci moy alquran walla mbolam daara yi nga xamni ño nek ci Touba te ko ci ci loxal Cheikh Mohamedul Khabbar comme ni ngeen ko baxo gisse rek waxtu nek liggey bi day dor ci ben fan safar ba 15 safar waxtu nek nak bis bu nek nak dañuy tan Touba ben koñ bo xamni ci daara ya fa nek yeb dañu dajalo ñew fi ci barum Institut Tarkhia jang fi ay kamil liggey bi non lay doré ben fan safar ba 15 safar tay ji nak wa daru tanzil ño fi tew daru tanzil 1 ak daru ba daru tanzil 2 ak wa Touba azhar ñom ño fi tew ngir jang alquran nako non itam bisu ba itam benen koñ ci bir Touba ñew non lañ ko topé ba 15 safar bis bu nek nak dinañ fi jang ay kamil yu takko tak yo xamné ci ne ko serigne bu bëggé rek lañ koy defé ndax serigne touba mom kenn ku nek xamna ni alquran moy leppam nimu wax ne bustani kitabullah kandil kitab wal hadith wal adab la jamu fi dik wala jamu sahab motax magal gi sayu jupsé rek liñ koy gattando lepp moy alquran ak qasida comme ni ngeen ko gisé ci mbar mi rek ñi ngi jang alquran ñi ngi kurel ñi ñoo ngi durus non lañ koy amalé ba 15 safar inshallah rabbi kon ñu xamé ko non rek di ñaan yalla serigne muntaha sun borom yagal ko fi bo mbolem lim yene liggeel lepp mo defé ko nim ko bëgg inshallah rabbi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mbokk yi ñi ngi sant borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam di sant ashaykhul khadim di leen wax ne ñongi fi ci jumaay touba ci bas Institut Tarkhia bi nga xamne mo nek buñu ko Serigne Fallou ci njangum alcorane bi nga xamne Serigne Muntaha mo joxe ndigal ñu dem rek ñuko def depuis ben fan safar ba ci magal gi tay ji nak di aljuma tombe juroom ñeñ defan yo safar gi ñun wa khaliya Touba Mbousso bi al-Asr and ko khaliya yingo andal lu melne Darou Tansil ak mbolem khaliya yingo andal tay inshallah ñoo nek fi ci bas bi yoré liggéey jang mi lepp yi ñu diko def ci ndigalul serigne bi wa diko wajale magal nga xamne serigne touba radiyallahu anhu dafa diglé ñu santalé ko borom melni cant gi nak dara jitu wu ci jangum alquran comme niko cheikh mohammedul muntaha diglé kon lolu mo waral tay mi tew fi mu melni kenn ko ne xamna ne touba rabitatu madaris alquran bi jité leunkere daara alquran yi dako def ay section manam ay khaliya ñu ni noso liggey bi nak moy bis bu set amna xaliye yo xamna ñoo fa wara tew kon tay ji melni na xaliye yi Touba Mbousso al-Asr ak xaliye yi ko andal ñoo tew fi tay ci njang mi mune buñ xeye ba legi ñi ngi fi wacce nañ ci ay limu kamil yu bari bari xagn na buñ newe ba wara tej liggey bi inshallah danañ joxe lim bi nga xamna mo lañ fi jang waye lepp yeen ñi diko def addi borom Touba diko santale yalla ci bisam bi nga xamne wax na ne bu ñewé kep ko xamne sama mbek sa mbek la nang ma santale sa borom subhanahu wa ta'ala kon Serigne Touba len rek lañ ma sa gis mo mune nañ ma ci dimbalé moy sant gi muy jant sant borom sant Serigne borom subhanahu wa ta'ala moko diglé ba nopi wax né lu neew ci samay jam ñokay def kon jam yalla go xane ñu neew ñokay def waye Serigne Touba motax melna na légui ñu ëpp ci jam yi ñu ëpp ci jam yalla ñi ngi koy def moy sant ndax bisam bi mu woté aduna bëpp ñu koy magal diko santalé borom subhanahu wa ta'ala kon nak ñun ñi ngi ci ñang alcorane yi diko wajalé magal ni ni lañ koy continué ba ca bisu magal ko ba ca guddiga inshallah rabbi no nga ñaan lepp lu ci jang yalla ko serigne borom nangu ci barke serigne bi ta ñu fekk ko ay at yu bari bari serigne borom yagal ci amadul muntaha tam and gu wër mu yag ñuko jité ñag and ak mom ak señ mohammed khaban mi nga xamne mo jité liggey bi waye doom señ ibdou fata téwal ko fi and ak ñun liggey bi wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ci ñital señ amsar jaxate xali da tonsil de mu yebalon ñi fi ak mbollem señ daar yi andal sama wet señ malik sar bay magu gey señ mbake ndjay mohammed diaw señ ibrahima ka ak mbollem señ daar yeb ñu dekké ci gox ba yeb andana ñew ci ndigal señ am sax jaxate mom mi nga xamne mo jité xalé bi di rafetlu liggey bi di ñaanal señ muntafa mbake yalla nako suñu borom yagal yagal fi señ khaban di waxne rafetlu nañ liggey bu baaxa baax sant nañ bu baaxa baax deug yalla ndax li tawfiix la ndax nit mom kula wo ci yiw rek tawfiix la te li aw yiw la wo xamanteni ñepp lañ ko yene yow mi ci ñew ak ko ko deg ak ci ko gis ak ñepp aw yiw la kon lolu sant nañ bu baax sant serigne daari ñi andal yépp ak dong yi andal yépp di sant serigne khaban bu baaxa baaxa baax ci xewal gi ñu boole ndax alquran dafa sel ta barkel lol kula ci wo ni ñewal liggeel serigne touba ñukkal la yeb yow lañ ko wara delo kon ñu ngi sant bu baax di gëreum mbolé ñu andal di ñaan yalla magal gi yalla lañ ko fekke ay ati at yi ñu jëgmal yeb yalla na daq yi ñu genné ta and ci wër ta man ci liggeel serigne touba di ñaan suñu borom taala mbolém dong ji andal suñu borom defal leen hafiz ak alim te jubal leen ta baxal leen ñoo ngi sant ñep di gëreum ñep di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalna yalla barkel liggey bi mbollem alquran juñ fi jang yalna yalla wacce ko ci njabotu l'islam bepp rabatu ni cheikh mohammed muntaha ak njabotu serigne touba yepp di nuyu suñu kilifa serigne khadija khate di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalla yagal ko fi lol te wiral ko diko sant diko gëreum ci liggey bu rafet bu ak mbollem mamadou rabita bimu andal yepp ñu ngi leen sant di leen gëreum di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala liñ fi wacce kamil ak alquran yalla na tawfiqi aduna yep ak alakhirah nawet bi yalla ni suñu borom barkel ko te kep ko xamantena indi nga fa febar yalla suñu borom safara ko ci derrière cheikhul qadim goné yalla ñang yalla nañ mokal mag yalla nañ wër ñep yalla nañ wër yalla nañ tege ci yoon siratal mustaqim ni barakat khadimus sunna allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rasulullah subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin

0: télévision bo man ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamedia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamedia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamedia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamedia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamedia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamedia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamedia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamedia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision
1: bu ci turam rek cadeau yu gatt lañ ci jotali ngir xamne ni ngeen ñëwé rafetlu nako di ñaan dajje tawfiix sen bi rek tawfiix diñ ci gëna amaat nak am nañ ko ba nopi sax moy sen bi xatmu kamil bi da bañ ko dalé def ak légui amaguñ ko tol ni ko xatmu kamil bi kon nak ak sante yalla la ci yaara ko ci sun ma djow baxal jerejeuf ak yu yok
2: nun ñepp yalla na sunu fan guddu nuy def yiwu ta bokku tabbi ëlëk firdaw ci ken baña dess serigne bay jaxat neena xamal ne firdaw ci mo gën fop aduna ngir firdaw ci ken du fa jog aduna ken du fi dess serigne bay jaxat neena adina day dox di mbass ak tas yaakar ak ay waru nit mag ak ndaw ak ko fi gis dunya ngi koy nege bes sante lañuy def señ bay jaxat neena kuy sante ñuy dolli mayam kuy tuubi ñuy far ay moyam ta kuñu dolli ak mayam far ay moyam mu sori lol li señ bi bëgg ci nun ak fim nu jëme señ bay jaxat neena ak dundu yombul lu yombul ëpp na fawé leuf na ngay waxu yiwo kay diglé ka def ako fas señ bay jaxat neena ku nekk fo xamne mbolam yi wu nekk fa am te jëm fa desul foraw yu farlu warna la kay adina keur la guñuy sakko lu nekk ka am al-akhirah di keuruk pay jëf ju yu du fa doy serigne bay jaxata neena ta donte dundu ga junni ad di jaamu bu wir bu tax bu ñuy fayé ngay naw pay ga luy pexé way waye nak serigne bay jaxat neena serigne baangi ni jox na lay yef yu doy yeyoto ludul jog liggeyal ko tay ku daan bay ne ab xifa tembay mi dak bu koy tab wuré kay na jog kon ta bay ba ngay xifa kay mar nga am lay wujub da tay ji nga reggé amo wenn lay dunul fa sa gob bi di ndomal di sol ta ab dundu modim nawet lemu wi señ bay jaxat neena bul teglu kenn jëfël bul gessu kenn dawal ku de ñu fa suli fe del ci wax ak ñi fi dess señ bay jaxat neena bul soxla wo lepp ci dunya ji dudul jëf yiwu ku nekk day mujj wet ak ay jëfam ci paxam señ bay jaxat neena borom yeuf dana taggo ay yeufam bu rafet borom jëf nak du taggo ay jëfam fu mu jëm sun ngont mi nak jëf la jo xamni si du rap du tas du dé du jeex ndax ci serigne touba mi nga xamne sun bir yewen rek ko taxa jog daj na ci lu ne waye baye lu ne fu ne serigne bay jaxata neena defar nam ngirum pak nekul ngirum ko aw am ngirum do teuf do geulum ko topi waxam do torox do suruf ko xam jox ko say bir ta topi waxam serigne bay jaxata neena limuy diglé ko xamné dang ko def ta selal ko do ñak ndam ak xorom serigne bay jaxat neena defar nak saxaram ba dootul ayib ko war dal di raw ab kemam jot magam kon nak nan gëna gor gorlu te gëna bayyi xel ci aduna ak liñ ci fekke lum gatt gatt serigne bay jaxat neena ñe boole won penku ak wa sow ñepp yilif ko gis ci ñom mi ngi tay ji ci fa xamné selaw serigne bay jaxat neena bari kër ak rafetu wota ki soxna du ndam xamal ne leuf du ndam fofé ludul jëf yiw nak ci gannaaw ndigal la nek ndigal ab serigne koy joxé amna lu xew légui nak ci nduro te bokku ñu ab serigne mbirum yalla la te serigne bi xewal gi muy joxé setu ci ki wara deglu ndigal ak kiñ wara jox lu deggal ndigal ab serigne koy joxé te li ñi wut muy ngeerem ci gannaaw jëf la nek te jëf ab serigne kon nañ fonkat serigne ci kenn ku ci nek kala doy nga diko deglu mu lay digal la ca man nga def ko la nga ci mënul nga yéene ko te diko jëm ta warmal ñi ci ñep ngir señ bamba bo ko defé da nga am ndam tay da nga am ndam ëlëk señ bay jaxata day wax né mbolém lu nit yor yalla ko fa abal ko ta buy dem nangu yëkul te dégi bayiwul goné bayiwul mak bayiwul ndaw kon nak ñi ngi ñaan ci dëreje yi señ mat jaw faxa mi nga xamné mo no fu bolé te dugul dal ngeen leppam jëm ci señ Touba yalla nañu ci yalla dolli fekk ak tal mbolém ko fi tew ci dëreje señ Touba ndax fekk ak tal do nga ëpp doole ci aduna yalla nañu ko ci dolli ci dëreje señ Bamba waye fokk ñu bayyi xel né barab bi dañu fi indi ngir ñu liggéey fi ngir ëlëk ci liggéey bo xamné amul fenn fu mu yam xamal né firdausi mo gën fop aduna ngir firdausi kenn du fa jog aduna kenn du fi dess yalla nañ ko fekke waat te gën ko jekku ci dëreje señ Touba li señ Touba bëgg ci ñun yalla nako am liñ bëgg ci ñun liñ bëgg señ Touba ñu am ko ci dëreje señ Touba ñi yëron ba jang ba xam alquran xam téré bi amuñu jafé jafé bi ñëw ci señ bi ñi nga xamné xamuñu won dara seeni ndab dara neeku ci won bi ñëw ci señ bi amuñu won jafé jafé ñi am ay jafé jafé señ bi moy ñi nga xamné dañoo xamone tuti ta faté né xam xam loko bëri bëri le fa sax xam xam yam fa la sax xamali tambulé ñoo ñu am jafé jafé dembu ñoko am tay té ñokoy am ëlëk waye ña xamone señ bi xam téré bi biñu accès señ bi wax ak ñom señ bi jëf ñu gis xam nañ ni señ bi mom du ko ñuy def morom ñu dal di koy tek fañ ko tek bolé ko lañ ko ña nga xamni si nak xamuñu won dara yor ndab lu sa wécc rek señ bi tibal leen ko ña nga xamni tout lañ yoron nak luñu gis ñu diko jéma lankara ka tiaxal ñoy ñoo lejeul ba neugani nun nak am nañ ndimbal ndax señ bay jaxat neena kuy aw la defi muslo ko daw kuy aw ndigal du ko gis yalla nañ sor moy ndigal tay aw ndigal amin defena lool la señ bi xam ba señ ci bari lool ba am tax ño xamni si dem nañ ba def leen morom dego señ bay jaxate mo nan li tax jubo ko señ ak yalla dem jafé nak ngir ab señ dafa sew mbir yalla yi dafa jam señ da fay nuru sab nawle ka melne sa kem te goj ciotam la ngi ni mujja nga xoja ca ban ku xelul deug lo jef jef yam ak ku jeful bul sobu dex te mëno am dox ba melni ki jeun gañ li nuro te bokul bari na ñi ngi fi ci señ mat jow paxa mi nga xamne dal señ bi la defon leppam leppam di señ bi ci la dal lijeenti leppam ci ñetti barke señ Bamba lu ma sa def ci la ko daan def lolé nak jogu fi kon yalla nu yalla dimbulé ñu dégg li señ bay jaxaté wax né xéewal du leuf ndara pass pass ci mourid bu rafet mourid bu pass pass ba taro do ko gis daanu yalla suñu pass pass gëna rafet ci señ Touba Mbacké señ Dame ñi ngi leen di gëreem bu baax ci liggéey bi nga xamné ci ñun ñëpp ko waron taxawé ngeen taxawé ko lu ñëpp waron def kenn ko defor nañ la gëreem yalla nga ci dajé gëreemul señ Touba li nga ci bëgg nga am ko ci señ bi tam lim bëgg ci yow mu am ko ci ñun tam liñ bëgg ci yow ñu am ko ci assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum bokk yi fi tew ñi ngi jotale ab nuyo te ji jital serigne hamsatu mbacke mi nga xamne mo fi toge jotaay serigne mohammedul muntaka toge fi jotaay cheikh mohammedul bashir muy jeewri ñi liggey bi ñu ñaan mu yag te wër lool baña am men ndok sun borom guddal aw fanam te wëral ay ciirem sun xol sedd na bu baax ci jotaay bi rafet na lool reyna ci ñun lool da ca dolli ko it njabotu serigne mohammed jo pakami ñu ngi rafetlu wote giñ len wote ngeen sawar ci te wuyse ni ngeen wara wuyse ndax liñ den don liggeelo def ngeen ko ba mat seuk ci anam yi gëna rafet mo ro mi mat nako kon ñu ngi sant goor ñi di sant jigen ni di sant ñu sori di sant ñu jégué xam ngeen nit ki ngeen toge ab jotaayam ni mu tollu motax mu demé ni motax it def ji demé ni sun xol sedd na ci bax ñu ngi ñaan sun borom yalla sun borom gëreem jëf yi ci barke serigne touba lañ cey dolli nak lu bari moy waxtu bu nekk nima koy waxe rek ci ñima ko wara wax rawati na ndaw ñi nan gëna gor goru rek ci li dox sun digg ak serigne touba muy talibé gi xamne dana am dimbalul sun borom tabaaraku wa ta'ala motax mu bol nok serigne touba ni kon li na am nan ko xam te nan ko japp té nanu ko fonk té munu adina yobale ci dara ndax damay wax né day nit ku né la nga bëgg ci adina bëgg ko ci alakhira boko wuté serigne touba ci la gëna gaawé lénen lo wut nak man nga ko am budé walu adina ci kenen waye adina jo xamanténi bi day and ak alakhira ju japp ci serigne touba rek la gëna gaawé té it mu am pass pass ak gëm gëm ak yéné té baña nangu ndax kat serigne touba mo waxone la ta mona makaidi shaytan khalal firakh ruhi lil abdan kenn ku ci nek sa pass pass sa gem sa talibé bu ci nagu mu li fek sa ru tagali tagali wutok sa jëm ñene bismillah duggal len ci bax ni ñi ngi sant ñep di gërem ñep di ñaanal ñep ci barke Serigne Touba kon ñu jox kaddu gi Serigne Hamsatu mu ñaan mbolo mi dora yeewiko assalam
4: Serigne Dame Diouf mi nga xamni mam lañ tek ci barab bi mu jité ko ta maté ko ci anam yu bare bare bare ndax ci lepp dal maté nako ci wax maté nako jëf ndax fi ak talib rek ak diné fi né ta yaar yëpp nako don nak talib ci wajjum ak imamum don nako ak diré ci señ son yu mi ko yar bu ñëwé bismillah ngi tuddé ko kilifa gu mak moy señ ahmadou diaw pa borom xam xam di borom ngeureum señ touba bëgg señ touba lool ta liggéeyal ko talib daanu kat nak ndax dafa xam ba nopi tok ci kaw xam kam ba doonu talibé don mouride salih kon buñ ko tuddé bis bi matéw ci defna luma war ñepp la war nak ku bokk señ touba war na la waye fardu kifaya la matéw fi téw ci ñepp

waaye fi mu toll itam bu fekkee weer yooyu sona ay vidéo fi des weer gën a leer astaghfirullah jënt gën a leer muy Sëñ Touba weer ci topp muy Ousta Khadim yi doom yi bidiw ci topp muy kii bu bidiw jeexee nag xawma ci topp wala yaasu billah waaw tey lii ngeen def xamatul foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon nit ñi kenn xamatul fi ñu jëm fi mu toll lii baax nag mooy dellu fi ngeen jóge woon te lii mooy fi ñu jóge woon fi Sëñ bi gee Sëñ Moodu Moustapha Sonn ak Sëñ Bassirou ñu ngi def nii kon ñu dellu siwaat ko répété wu kon histoire day répété wu kon suñ ko defee te ñekk seen maam daan ko def teewe ko kon dara soppikut aw jiwu day néew ndax ci bu dee ci saako itam ci da nga koy tànn def ko ci bool waaye boo ñëw ci ay saako lay ñëwaat kon yéen ci jiwu Sëñ Touba yi ngeen bokk waaye nañ xam dëgg-dëgg Sëñ Touba rek dara waaw Sëñ Touba loo ko boole day dem ba loolu jeex tàkk mu doog a del si kon buñ ko booleeg dara nañ ko jàpp te bañ ko booleeg dara rek ñëpp la di xool nag ndax li mu yor a bari te dafa seet yi bokk seet yi jàmbur doog a seet ak njabootam sax kuy seet la gën koo bëgg rek da nga koy lekk waaye dafa seet ay jàmbur seet ay bokk doog a seet ak njabootam ku ne nag lam la seet na la doy te na nga jàpp ja te xam ni mooy sab cër ni nag du xeebu cëram su ko xeebee bay wut leen dem ñàkk dong lay def te Sëñ Moustapha Sall ko mas net li ci Sëñ Modou Diaw faxal diggam ak Sëñ Touba loxoon bi mu nee Sëñ Touba buñ la waroon nag ñu la waroon sëñ mi tekk mu ne ko buñ la waroon nag sëñ mi ne ko duma ko yëgal sama yaram li ma leen jox am wàcc rek la yemal ndax bu ngeen wàcce woon da ngeen seen xel dana jëm jëfandewaat ko mu ne ko déedéet mu ne kon noonu la dem kon lu ñu sëñ bi jox buñ ko gis nañ ko doy la doy na sax waaye nag nañ jàpp sëñ bi rek mooy li gën a wér jàpp sëñ bi nag mooy jàpp que la sëñ bi booleel ak lam la jox nga téye ko doog a wut la cay dolliku te boo ci doy la woon soxna waaye nag nit ku ne bëgg na dooleen ñu lay yóbbaale moo gën yomb na waaye di yóbbaale nag moo gën waaw am sa oto dugg ci man ngaa dem gis ko la yóbbaale waaye nag am sa oto di yóbbaale moo gën kon nag yàlla na ngeen am seen yëf yi ba yóbbaale ci barki Sëñ Touba barki Sëñ Modou Diaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ni ma ko waxee woon rek liggéey bi moom man rafet naa njort am ci xel mu dal ndax buntu bi daa tëji woon ñu ubbi ko ku dugg nag sa bopp la ndax dañ ne man xaraal baaba wala je wala sëñ bi nag ubbi na buntu bi te buntu bi yàlla sax daa tëjiwut ndax far xaj na mu loxi waaye tëjiwut te ku bëgg a dugg dugg kon ñu ngi sant Sëñ Bassirou Mousseye Abdoul Khadir mi nga xam ni ni ma koy waxee yëpp mooy ndaw li nga xam ni moo doy njaboot Sëñ Touba yëpp ndax ba ko ay magam tànnee rek la yóbbaale suñu baat ñun ñëpp yóbbaale suñu kàddu ñun ñëpp danaa ko sant nag di ko gërëm ndax liñ daan wax Sëñ Sall dafa daan wax ni moom moo ko wax ay yoon yoon ni ma bëgguma ngeen topp ci gannaaw di wax dafaa bëgg ngeen ne ci kanam ñuy wax ci yéen waaye bu leen faale kuy xool seen tànk yi dëng yoon yi fi mu toll ku ci yemale wut yàlla na nga dund ak yàlla na nga dee ak baax na ak bon doo def dara Sëñ Touba lu mu am jëma ko may ak bañ a geestu ak inquiété nag te ku jaar ci yoon wa sa baay jaaroon bu ko digg ko jamon jam da ngaa war a sant yàlla wax du jomp mbuus fii ñu toog nii buñ fi newoon di wax ba suba kenn du xam dañ fi def waaye ku fi ñëw teg fi dara wala nga jëlee fi dara dañ xam ni def nañ fa kon defa wóor suñu jëf daal nañ ko tàmbali sëñ bi yemalik sëñ bi di ñaan ci barki Cheikh Sëñ Touba yëpp nag ñu jëkk ba ñee mujj ndax lépp ñoo ma waaw lépp ñoo ma lépp ñoo ma ndax sëñ bi woote ñu wusi dañ koo wooteloo bu ñu wusi yëf yi sooxe waaye wusi googee ñu wusi nag te yorub cër bu rëy rëy rëy waaye bëgg li ci dolli ko ba sëñ bi dolli leen ko ak cant rek ka ca war xam leen seen bopp bu leen kenn bu leen nit xeeb mukk mukk ba ngeen xeeb seen bopp kenn gënu leen ndax ba ngeen nangoo rek ak rëy ci boppam ak kibru moo amul solo képp koo gis ñu toroxal ko rek rëy ko tax a torox waaye képp koo gis ñu yëkkati ko toroxloo ko tax a yëkkati ko toroxlu nag

0: respecter moy sa di xam yi nga xam buñ leen digalé ju def te buñ leen téré ñu ba ñoña leni mom yëngu ndiarém du man ci ñom dara di sak ñam wolu nak mu di leen yabal di leen dekk lo ci dekk bi ñi ñëk dekk ci dekk bi kenn ku ci ne señ bi da set ba wolu la nga mën ko nekkal tuba mu doon fa yabal waye waye señ bi xeyul won wote di dem leen tuba de da ne fa ndiarém kum set ba nga doy ko mu la nekkal ma tuba ta nekkal ma fa ci ni ñoñe nak lay wax mo xam ke señam setu la mo xam jagede la li nak baye fa la koy wax ndax baye fa bi kat señu ñu leena digal señ ñu leen tere way fatali rek am taxaw ñew tay ñoñe lañ wax ne le sen mam ya nekkon ka fi wootu doon kilifa gi nako digal ña top ci mom ña wuy si su ñoñ suñ ande ak ñom ci lola mom wacc na ñoñe waccan suñ ci andul nak bu boba kon laqar ci nañ ab say say baye fa li jëflenté ñom manam baye fali ligé bi mëna yomb ci ñom waaw
1: jëndé pak bi ba
0: mom ko bay sëri bay borom tuba du sëri tuba borom tu
1: li pak bi laaj mu wajal ñamay lay wajal fi ndiarém
0: di len fi yebal kenn
1: yebal nga xamna ñom dara raxu len moy ni sëñ bëgg mel nañ mel
0: waaw
1: bi bi brax amé nak
0: waaw
1: mune yoru jeuk bi dañuy fatali ñi señ bi denkon lolu
0: waaw
1: ne len jabar bi señ bi neena nañ ci nim ko bëgge won ñi ki nango dekk po ki digalul kilifa yoy and ak ñom ci lolu alhamdullilah ñi nga xamne nak melna ni ñi ngay gantal fofé ñu ne len yeen bu len ci son legi bu da ngeen nuy baye ak ñom
0: ku fetelu rek
1: nu waxtaan ak ñom waxtaan mu ba baye fal
0: ñi laqku ci seen ginaaw aju ci yeen ni len ni ngeen dekké tuba ñun ni len bëkké tuba yeen la ñuy top mo xam ci gédé la mo xam daaru ñay mo xam ngénné mo xam penchu mum ci mëna door ba ci penchu borom daara ji di la dal ci madiana 1 ba 6 ña fa né kayor baat ba ne len wax ni len madiana gi ku fi ñew na fi borom madiana nekké won rek nono mo depo ak na la waralon señ bi deul ko fi bu ko defé koké nak soko digalé ba nopi bu ko defut bu ko baye fal yi di laqat ci ndax xamné sa saara ñukoy katchiri bu boba yow do ci intervenir ndax kën du daw di ñew ci yow ndax téré won nga lu jëk baye fal yi ñew est ce que xamane baye fal dekkuñu Touba da nga xam keuru baye fal ci Touba ben baye fal dekkul Touba
2: cheikh fall sam
0: ci jamono señ fallu lañ redd li ñu naan palen fi ñu tok ni
1: fini
0: waaw señ ali fall mbawol na fi ak ñen waye cheikh mom ci deelam genn keur guñ koy asanalé ci Touba gi guñ ni cheikh rako mom amut
2: Touba fall
0: soppiku jamono nak lay bëgg wax
1: motax ñu denk war
0: soppiku jamono nak
1: ki nak mo mëna sam war
0: soppiku jamono nak lay bëgg wax ndax évolution man na am lu muy indi waye li jëk évolution ga base ba ci bopam lay waxtane ni moy baye fall de cul Touba cheikh ba dañi kuy rot da ngay taxaw ci dew ndaje waye di rot ci ten dug ci biir ten ba do mëna gënë ndox ma mune dewlé Touba nak moy mbacké kon ko fi gis ci seigne modou moussa fall ak ñom ñep mbacké lañ dëkk ak lu ko gëna sori ñi dëkk ci Touba nak la tax ñu dëkk ci Touba lolé kenn ku ne xol man ko gis moy sam ci worma yi sam ci worma yi da ag ci ñom ba soror bi biko alaaji fall tuddé cheikh ba seigne ali fall ba war lu aju ba mu reyal ko ay nak diko ngenté
1: allahu akbar
0: ñoño fi né
1: ñi
0: ñew ji gis ci seigne bi ngir di balé keur señ bi ak di défal señ bi li nga xamni señ bi amna ci ngand tax alol talib bi bu soré baye fall gi buñ soré señ bi yaq yaq bi day bari borom daal mufti dañi won kilifa guy waj te sa bir waj bo le wo ci daanu kat yaq nga sa waj tay to jogogo ndax boromum xel bu dara jogé ci yow bala mu ko safal day xam lu doon da day xam lu doon jëk
2: dogumako lim wax ni magni
1: okay
2: fene yi ñu wax état ni ñu organiser dene ëpp ñu suñu daanak lu ci bëri dañ ko royé ci l'islam rek té suñu magi l'islam xam nga état mi ngi ni am gendarmerie mak
1: police
2: mak armée
1: waaw
2: xañ nañu sax danañu top ay procédure waye armée mom
1: waaw ndigal waaw mom kay waaw
2: noppé door loolu nak bok amul am ñu wax bok bëgg li jënd bok
0: baye fall la ñoom dañu dand Touba
1: sarkal
0: baye fall dañu dand Touba fi ne Touba fall bi di jigé sax cheikh moussa fall Touba fall seigne modou moussa fall 1931 te bo fekk na
1: cheikh ibrahim cheikh
2: mom bakkel la ko waaw
0: kon mam cheikh ibrahim mom geb la ni mom fa la amone dara mag ñene ci waye mu dekk ndiarém nak li dalé ci 1964 ba 16 mi ngi dekk ties
2: inshallah
0: def fay titre fonce di deglu seigne bi rek xam nga état major bi ñi manam armée bi ñi ñuy yebal ñuy intervenir ci duñ ne fi dañuy ne fu sori
1: waaw waaw